0: na kawngi na barnga si nyeddi ndonga kani albela na bago soges kaw bara mahamada bakar watfanga soges kaw ki boray na borofatay bara adam sitigo soges kaw ki boray na borofatay bara abdallah idris adam soges kaw ki boray na borofatay bara sabir sandela osoy ki boray na borofatay bara agrios watmusa soges kaw ki boray na borofatay twigis kaw di bara agrios soges kaw bara nuruddin ango ongil inalanjwa kika falai osoges kaw bara nuruddin twigis kaw di bara sabir dogis twi kaw di bara agrios twigis kaw di bara nasruddin twigis kaw di bara agrios dogis twi kaw di bara bashir abu bilal twigis kaw di donga ke kani bara lusus al ahlam adam osoges kaw ki boray na borofatay twigis kaw di bara lusus al ahlam ki boray na borofatay orange wengile ning bara adam babakar abu samir osoges kaw ki boray na borofatay bara mahyeddin umar osoges kaw ki boray na borofatay bara lusus al ahlam osoges kaw ki boray na borofatay na jayin ne din tari bas jana jay nas kelgam orreng inne la ngasa sunga sinet kelkam na perraba na fago rele osoges kaw bara mahyeddin dogis tu ikawidi osoy bara adam dogis tu ikawidi osoges kaw bara porpor monkwe osoges kaw bara maawiya kalmas osoges kaw ki boray na borofatay abu direj daldum osoges kaw ki boray na borofatay wad isa osoges kaw ki boray na borofatay abu sahar abu sahar osoges kaw ki boray na borofatay bara ismail thomas donga ke kanisonga ki boray na borofatay bara arun alja osoy ki boray na borofatay inelang ali inela rimenja osoges kaw bara abul gasim ibrahim osoges kaw ki boray na borofatay bara maawiya twigis kaw di bara abul gasim twigis kaw di songa bara arun twigis kaw di bara abul gasim dogis twi kaw di bara nasruddin adam osoges kaw bara siddiq wat hawa osoges kaw ki boray na borofatay bara abu timan osoges kaw ki boray na borofatay bara baqit alaq maftuha twigis kaw bara baqit twigis kaw di bara nyed dingi donga kani albel na bago nagal meram si dembot kaw yi jago meram
1: borofatay ki sense bara nyed dingi ngwen albel na bago ene nama dogo la san Dr. Kabir Singwa al barnga kay songa na dog donga kaniana incoming as sogo dinga kay na dingar ka kela kamme ba asan jalun kise asunga daga tini dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dog nas ine domo jawgati ile ilang iring ereng nama do waring dog domon kya warasa tabun ko singi bana jindwa ayenga al undula wala gal min tabun ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asan urringia nabazi long in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urinya ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: aki boray na borofatay meram ne nela jingo na albar nga kayne nela nga osoy na obar nga kibara kayne jingo ini bara ismail thomas wat nimer wala inelangi duwe mbeleng yese lai asa awla ma jigeke kwang kien jalongale bat ba ay si jigeke ba egel neji gude jaba sen di nga wiezi iri jago ye ila kan di entarray na kwa dek dia kayinye hawiye kaizatu neji asan jalong ila nama duoke na salomba yeke kaizatu ila ngu nama duoke erde ngundu na rogel di ngilole na iri jagiri jawil ila digle inandokel na kirsingo di njingo lebara na osoges kwa bara arun alhaj bardu songa gidonga ni iri nenjwa sa songa ongana elaba iri ngi nama orrentari nga songa genaski kora nga nyet kergidi marra kakire nin karing na illete te kundul nama illong na dayin jayin bori wala gal duri na do kundul na skaididi ake boray na mera min den giwole kaw a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria alin kwa in keria technology wala al kwa in keria aulama wala al keria jalungin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayenga kile fogul al 2030 yangi nalanga ngi alangi lafago al karaba kay nanguriye al maynan koron wizara kay nanguri koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mus polingi alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digi na kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kawe ba wala gal burgonas kay ba kanin tarikal indo nama digi denga wule utung dentari wala karaba dok illa ina undula nan den ditin tafiya ba duwa duwa dul ditok awwala aw delling ne de ne isi kayli nan nan stari kawe na king baga al tari kawe alin kariya innan do taray akin awge na nan nyenge den isle nan ilerindul a tibin kwado sikangindia nal eridi gundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna inna injay alan jwa den dawo jamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sakawi dogal di den ditin tarifi na duwo tari duwo sa gidi ba len kam ma dul zatu al irijay al den ditin jay na si den ditin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tina kila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayide skawi na may nelan jay na ma winga aikin kwalin tari nga lekay kiliri nga kin hal nin kariya innama tarai ameram nagi boda jani bayidi na jabar lompi siki kelma jwel na di ngore siki kelma jwel eriya nin jari nga jabar lompi juru legis risin al ayanga nin kayinga tizo tizini ngere nama nin kilong nama kumo kayin jure nga na day ngore kwa nyet kalu nga le tari kawin gasabin kelo nga le nama sing wabi jure nga na inne kukawa kakiri avanye asabal majo wini asa duosi kenga ni akorojidi na dinjual ki dombore nga nge regio ye lomfin domo nga kwa judala kenge wala demale kenge asam kwa se domo nga kakul al demale kenge na binga inge na demale abuba na induo algi jintari ini denkwe ilayna kene gudfi na saren tirimbiling ili jaru kisubu al dili ilayna manin kit kirinjiring na denkwe tirimbiling inji janas gazaza uri na ela na dinkir na jigilaw na korodiyo jeri ming inele ombolingi di korolu lanki lendiyo kwezi na wasin kwa kinal kain boldunga ke wala kain nga wajagena tari inden kawe ji al wela lang gujane lole jang kwa nama is inden kergidia nama in barale kawungina na miyara mimbele aska kebal kila ozgen kilo ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya aisi ay jigidi ba orrele ji mainen di mbele si jawrela rimmenja na nyam di mbele ala bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe technology nyet na iri nyenge ki ki mbele nga kawe adi ke la kwazi jigila kwa ku do kela kela butenga kela kela kwa kanye ne dinen kwa zikeri ki gudin ja na ki ka kawe ki di mbele al elo no kuru azo kuru nga razi mbele ki le ki di mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldi nyet keli kawe ki di mbele kawe na ki di mbele ngain kawe idin na illa juzu min al-iman na zembele ingal duin dali na lopi ini na se lompi ini nga se no juru ngo foli na ki ngudo nga taras kay marra wore do kay si na dembele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki ko angle bele tar asi risio baba embele ka gala nga sa alum in nama digi dinga wi almin je
1: moy jamali gala nga ila yalan jijan da jarin kidin jirsi na do ker kenan jisi gaba
0: badba nore korre kwa kal dai masal bagi al kiali ne kain kan kan aningi ko alki ko ambele kundili ilole an kan aba idi ne le duo adi ki de mbele ko ilale nye el ne risiko maraki ne ko lolo kial ki dai kirsing inama ye lompi ne ko ana na ma diem birse ne ma le ne lamba ay zambi on si diem arang neski diem dali bago indik nama ye baral jamin awla ma tasir zakki ay zakki ba adi ki kain orre kwa niakin na urto to niakin si kain ay tus ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba ege na ding ay ni longola jidi source ay sin jawli ali kamal ali al in kan ne kin queen jay nga gene indwin suru ne indwin kinai ne indwin dali asan kwa si jawlo na singol ini illa no may ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel ba san din jago idi ne gidi ni sa gwelba inna ma dege na makwa kay ne juruwa kame na in kaminga al diem belay na duin firti ay firti la sey sey zaatu jingo na sin juwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti belay ala ibane duldin koy na duin al belay na kiyangan al belay selay belay ayim nima yaiba filan intensira paske idi neki kainsi ne technology and de ring le akago bole den galangali akago bole den sagaval kwa kame den bulili akiriba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingina embeleng kuldinga si dimbil aininka adi erike na kinyarga undul na duldi si iru na duldin ko ayba illa arisi dimbil lanja ne dawrai ila dok awla mayne le fago a ingeri alin keria a al jelde u keria al tompito ngin dioke na kwando ngenke adi kin kwa nganga kin kwa si nyet alan kaso suru ngidi kiluto bay kause di jelde win za tu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jelde wayi sikari na jelde u yeyi na jul nas na sil palidi duo la si ji aljay na kajirsin innengi nan kwalo le ka gule din photon diosa to bais foko kerenyala inema dog yei na kwade le ka gule ki asikein kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro ore kwa alan gudin dora kwengi keken koranga nyet keken koranga nyet na al gudin dora keken koranga nyet kwel alan dayngi sikeria kundi ba alan dayngi sito togurenka na iri je na lo le fago al kwam fago na osos au majiran baina al kainas inena iri kania nekiyon kona waba inelangi toding ning el nekiyon kona kwa kwel asan illa nyargable inela fago inel kwam fogul ne duobi dual kwel ne el zato waba dain suruela jato nan dain bele ardempia nelia el na tarifia onana lia kundi na suge ingel be kigis kari de kimburu wala ne zinka mo alang alang tariya jaba abe duin bele jiba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asan den hawi hospital fia alan den bele ki duru jiwi ken nama kwa gene nen kan nema raki wudo ngasi nama nyoke kayil na kaluba ay duitia en nama taran taray bara ismail njingoy filan digeske songa hawiyen erele abaji din sursi ke kiriya jeba asan nyese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaan alan sin jwa ka kuingal kinge en nama yei na den tesiri na duo kwel alan den de loleja na kwa nen kan nya kayna tesira keba asa algari minne puto kera meram na sinji di ngel lejay na minki kuku nga kanki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran ngal jaws keria nema singa je yele lejang nema di ngel lenko na jwa nema singa nema singa ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keria fata diwo illa no taray illa no di tesiri ne do di ngel levasi ne den jaru ne den ngi signar gable jaru ne ki kam min al gutka na gusi al ka kayen elinga ke signet ka nyar gable akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila ke le do ndali rimle a undila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kamyalan gude ki koranga kergel ka kwa kit al technology an den gut kawe ay bi le bagila ki alan dain turu si komol mol innen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lena innelan idi rimmen ka na jiol ki lalu al min kai ngonga kulunga kin zatu nas kwa en kal nga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al ingenge por enin ay lele kagola asan dayin isi minyar gable kago adi duo ela nayin kwa ka alwela lang elle anesi agil min karra nama kidi won report ja yalba kidi won report ne nja nama es ela anan den puleli non jo haya ngi bali yanga du won kenge lal ki ro pilan nen nen na alan ine ne ine jago alkilu anini nal enin ilale kala lolo akaba ina na duo ela ne riya enga nama keng bawana idi ja jado ji nama jela nama ski kideng elle al urko ni ja ne denge lel urko ni ja nyar gable ke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gisi ki jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ija bale inne ngi tesiri songa kai marra ki kwa en kaminga aba duel alla ne lan kwado aba duel asan dine donga jayin alki gudi alan janne jam na ba joel alan jato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba joel san kin awdo donga jayin alki gudi na kina guda ka ba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala aiba lolo la ban din dio dori na marra awna din juru fisi aba juru fisi na di office dio dori jado juru la masin karaba tulenga ela diosi ne kitu wa solasi a inma kan jinwa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat toni galti zo tizinga sa ujure nga sinan kamya na masin ngami biber jure nga bibolula bita jadubat adis kin karaba agingi ye ye na kan mal firti taban arunga ka ukiki algi du njuru le alingulu jadu kin karaba sangi ai na masin wa biya sal ine kwa nimbang al ine tarit bawo numero togle wala gazabi numero togle nan akter mi teletin duo bang na tari bawo nas koroba nikin karabasi adi induo de njuru tarif ya nas kortu togela na jamingi ne le akhir
1: nas kul kore
0: na ma duo togela bas na ma spoili no apis ine mas uri abi tari al nimba al do juru leba il sianga nas ngamingi en akam ya bal al lompine juru leni mas ngwana dok kin karabal bendel gasaba jado induo samba ridikel ne dendi timbitel nanin dendi timbawna ila idi jingi nanin kenki nyosi do rofiana rigo ay yikani tariya ala keba na dok al tarir reitam baw al banaso kwasi boy adi duwe nela na kwe ne surusi kurtu dendi tin nanse konanse kola irti dendi tin nanse dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingidi na yebidel nan den do zibide ke gazina nyela dizatu nan ken swala ndioji dinas jawidi nan nye bawuna atirmilingi di jaru zatu nan ni nye bawuna illa dioja ayji kanin tarija inma tarai adi njwa asan duon orre jano kwana ninkenge na orre bas den ditin folindi na zeki mufta jawli ba nan sindengi le riela na ja adawra na telima tayni abad boy ne nan ngela jiye si alba to musay jawi alba jaldo to musay jawi ayji kinin tarija a inma tarai orre kwa abakwela lanki kuldinganko gu tetebe gu jagin askeba wala apingaskeba marra juengiske na sanjijiu kai ne jijuela sanjiu gudin koranga songage kai ne jijuela ndelu guja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keri na maninju song enyet al gudin dorai ine ulama nan in ange anna min ali lesin al jono gusi juengi nganga idi nasini la karake ngai la barantu le ndering ala mingi la dogal ba jowabu gudi loke na joyi iden gud yei na dinengi nan yei na akirangi abas kinzi akalumba ba udo age na kaw wala dinian kay mbola jado la nan sendo galanya ka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofa tay meram abagi songay lo ba
1: e lala ay jelwana kise songa tarasi al ini nan jirsingo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo mareng kadog ini asikir dogo lang jingo le awngi idi na kwa nanden tini le bizat day ngore na kwa kerna do ningay mati mareng gud aljide ngi nyanga si guro ina janni kwa ke nes in na in kawridia wala ganni ki in kelmale in kawridia al itiaf ya ba na al haddoi kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ay nin dore jani dina duo madinin ke ngayenga e a firin anay a weyenga izge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga abataga inin duo zi ay sinjwa yago
0: ki bora in duo zi kuronin ani asan injwa bara alilla garin putto keranos burgunga nina guda ngana taringa gi jige na dakan kilmangale kenga kal din te bungin ngay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kana ei na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra al kuin kaminga ulama nga el manabsu kwali ngange al kwa ausi kay na kisok tokkeringi na makwela ng ikhtibar kal kwa ukilal kisok tokkeri na madigi sikabe lo kirkenge na indigi sine ne kundi na makundi ene kienga yenga wenga isi na mazlo to kunywe na seminar kawe na makitare to kringi na makele na muna sale kare na makagile eladuo alguda fia banas agingi na to yenga na man namni woma na ndu algud fia na sikato kirel na mas ingange ki idinga isa kela ba alang dis bionga sikingo na bibwa lolo da njingwal die surleke akwana lankin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori tirip kirelal gutpia ne ndual toy ngalan wori kir guda lafiya ba na ngayni na gud jundi ne duo ka kire o al ine jurule loke ne kriya brain o lalim mekhik illa al kerek gimo ka kire ngajilel na arden jaw alpingi na nashete indel na sursi jundi na kikire indel na jiza tuki umnyata inni na udonga honga si fakire nga jongo inama ye oredu ananki nga yenga wenga osingi anangwenga osingi ji gutsi apa azjangaba gutsi abaz jangaba wala ji king ayanga dindonga kimba nanjusel masemferi jong adi ji king ayanga 50 ingi na madgilom fi ji 50 sene 100 sene ni ay 50 sene ki le di nguda sin jage ba na arija na bas maja anangio alan kwasi jundi na sin kamal alines fi alan inka alan lompi ke ngudu ale karaka ngina kainka nanning usung ile di ngoroi ba
1: ile lomvi
0: ay ku ngayanga ni pogulo sa ninke ngalo usung lolo ile yaiba maraji kai surule aljang alanja tulle adi jarujio alan kwa kai na tulle le kesa
1: ingang rvd ne kurones ne undunes dilole increasing jiki ngai ngan ni ne kimpogul maratu amale inni bol rvd kan diamond kwa si amale inni rvd a ine alundunes diziwazi semvine ne jundi ne jimo khawfe le jeridi ku ngai ngan ni vogul ne ku ngai ngan ni vogul ila rvd ne inne kuroini ne jundi balan jiki eritulle vakire ngai dinne isilon dual good fia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti ku nga nga ni fogu na ayenga jilel ing erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerring san ji utongo tulenga jerring na tellanga le jaba ilo sinama dog yani zenina al gis gudfalia kwaba ilo dinga laiba insialan jundi jaran kila si jazi gide en kuroya ayenga ni mfogu na ni sikai kila si kes kalumba fila wala sele mang se as kalumba e ule gale ne na modo e daim barake malak wala marko marif ne imbereng alan sing e kin awla mang di en silbia da ngir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayin wa matyalan corona sing dain sawa kelka mi mara sarumba bujigila bay longan taga
0: kibora imeram duobi duona denjingo ela kiban kingo anakine basurin kain jingot nagi jitabungela oredo it nagi jitabungela bagi jingo kibagin kawi kilom fin kuro idine ki orre ngun kain na denge na buldunga kuro alan orre dain lo leke ingal kwanke madok bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dan tombal kelkam na makinga na dan bere tabukago
1: pois

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara timbitinle.
1: Osoi kiborai na borofotai dengi ya si ososkau ya mo na lompi de ruru manleja idine den domong sanga sunga taraskenga alduin barung majir ang ine majir aisa jwaba. Ila si marore duwe lalea kiaba. Aba duwa kakire ela wala meram kakire ela nazbedel na yeki dengari mka inakawi. Anangari me ingowa sabak basgari msi mbele njiin duwa si januza leng ilo yangalang kwezi januza. Ala asuma. Aina kabaye filan filan. Nama kai ngizi ki kan no jurup kingidi marra kwa kien ka kire ngasi yensi kane ne kire ya ngasi yensi kane ne kien tibonga yensi kane ne yenge na tawakania ngai idinne ilen jain din jain ne kya rakan o sos ka oda ngi sima ore duose le belete bunga kariba a ore duobe le kya abaji la juda janga fuo janga na jela umamba ore duoyini na fidi na asidi ki garim ha ingal fuo kwa le apuka a gini nama songa ga ina kan wudo jitoka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kebitar sensele mara ilonga san kila juru nga kaingo aba kila juru nga kaingo baba dai le jagingi o soy ki borai na borofatai meram a kainga na mama ina barake na denji ngole a jiware nga jual aku kikiri barake anga na ine kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke a ina ke gil bara bara malik langa bara malik kwa asan
2: Silvia
1: tengingo. Jibara mali ken Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi din wala jure du witi al murahiri. Ye telefuna paske. Na ide arrisin ya zolomba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ile jurunyo alang telefule belenga kusenga arrisin oba. Inama inenden Silvi. Ne denzel bintani na inal den donga ke nyargab dinen kuli na makaraba ki jagil na tulle nga ge bazat ina egel ki den umur ta rasa duidi aba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel bin ker na me idi annan si wifi jan dokton doko aiba doki burgungai marra idin kay kwa asa wifi jain dingi ngari si asa jawlidi bas idin jawlidi aba idin ay balang ala donga jani deling nas jaim nalia alanki ki etari nga kidja asa jitalang jang marra kay ngi ngay ba albake basin palang ngi njundi namas anesi jigena tori idi jegi na insis kilma idi jegi na insis dor imingi na insis ki imingi na kwa gena tari kaw na kilali ne lanjaw as jalumba alburgu wa gena kwa tari nga kwa kulma le tinga na dinga na magal kila karaba ila al kawle na ji le dual kila karaba fi al alaba kire ji ni wanja me al kanazi le ngal hoy lolo ila ke ba ji jalun sa selem togin dio kwa al kila alaba kawle ile duo si den kirile wo ni si bulling wala kan ni si bulia den kulumle jina wanja ming a kuin burgunga al ingrisia nazile nga al hoy lolo hoy ba ye idin ho ais fi aba kin ku kin futi le wala din ti yingi ais ngingri ho fi akomol mol ne jar gable nya alanji jofo na kiki ay karaba ho nga jawl inama taray inama de silbin so ngai al ke nama inke na technology an silbi na duwa sa feli ari lewna yakoy ban jegi za na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo in zatu no den silbi kwa kay ne mutmi na ki na mutmi na ki ba technology mutmi ni na duo al el maynan ki kwa tong aba kwa ne ndorol ki na kungul duo bi duo ba den telephone donga ke aruza ta kay ba sur ba duo bi duo den ngi na men ninjel del na men juwa to kwala kay ba ma jumo na duo bi duo den donga tiel in ma den silbi nga pai na kwa zai donga kai akoyi ba nan aruka nan na gicen ki ne surunga kingon
2: na juro wa
1: la la la ba ile duwa na ile duwa li ne lo kwa ge al kawe na na ken jito ga kani ne ken tulenga na ile ki ma fazale kai ne ile tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ninja mara indigizi jisigiz arden kawe alan ji din tin jio alan tinjio nama jay
2: ya bataga
1: al tare aljo
2: ni jay aljo
1: aljara ninja no gujja bakila jelu alan ninja na bakira njano jumo iman mambal dule ban ninga hayu man yo loba ninga ayno wona sare inama tinine jio in menan na tin in area bay tin kwa alte bun kenge ore kwa kitini bagi kenge kitini bagi kenge ay duola ke intile asayel lolela namantom fingi nasa wena ufago luling ongola na den jardi hisafia din suri ay atwalin tolela minza ille na ilena elalon u kai tulena a na kai jitina a ay illasi bagilala abay la jaba jite bunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan jardi hisab ja aba jumong na kusenga swage mana tujiba koronjani bawi lenja kila kusenga sina na tuka jawi na teenga ja aba jumon na ayi ida fa jaba mana tujiba di lole jere na kwana kanya indok baye na koronge en namaki insitare skoba na sasi akilelwa denji tinji ti nama ilaynes kinen kamin aldine erinjori ila belefi dine erinjori ba dine tulen tulle na ni erinjori anga lompi ampiaba alan duldin kwe deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do bokusele jay idine kusinki kusindwi dindan fakin nama yenge bara a keng silbiato so ngage jidden jidden na dinga kidage balan kwa na den tarra nama idi na duwasa telephone ke ye dezatu telephone zatu good ke na keria sagafata mobile na ezatu ile sagafa sia fiaba adlom bazatu al duwo ke na keng burgwa kullel ki duwo ngere adlom bazatu na duwo diga na ingrisi jasa ayninga di duwo elalan duin baldajap ayning asi kila doka keimba in nama den tarrainus kwasi tari kaw na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kaw ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kay marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga se furo fispia wala san nyenga se kulum fispia idin asa kawe ba alan kulumin bawula dinji idi na twitia in nama tarrai a barnga osoges ka okibora ina dienye diengi jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa osos ka okibora kibora ina borofatai bara mali dinji wo ina nga bara mustir arosto osoges ka okibora ina borofatai bara abu hawa osoges ka oba abu hawa bakar oso ekibora ina borofatai bara watawa lo gidonga kanni bara baru Abakar buru Abakar buru oso iki bora ina bora fatai oso geskau bara buru donga ke kani bara Muhammad bara Yusuf oso geskau ki bora ina bora fatai ma yaram bayina jago nyedingi donga kani orre kwa aline bago bara mera mine mera mshima oso geskau ine langjawala Shamsa laki gafalai Shamsuddin ineng bara illa space ja bara Shamsuddin Ahmed oso geskau ki bora ina bora fatai oso geskau bara Awad Jasko oso ki bora ina bora fatai Sterlini Wad Ali oso geskau ki bora ina bora fatai Bakhid Alama Maftuha oso bara Harun Adam Shogar oso geskau bara Nyeddin bara Nasruddin Adam bara Nyeddin ge oso geskau bara Atayba Duwali oso geskau ki bora ina bora fatai donga kani bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi neki nyeddi surin kan ajina kana ye niu na de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka go al kwakai ameram si bo dawidi jawu meram
2: e barfatay ki se barnga dogi donga kan ni asikir na dogdi kerkawir si donga kan ni al en na fago ine na modo ko e barnga ki borel sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang ini inkirsungo walagal alang si ini inkirring Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolonga liting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kongalekani idina kwa kulgiskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kan walagal ati umelin sabo kwa walagal ati galin kwa junyungo wan sabay basi long duobi duoya sa long kingasi kwa na aigis kan niya jago
1: se iki borayina borofotay orre kwa meram sen segi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul a lolo ho kagul ba a na dog ore kwa sisa ming alila borofa ile ya ke na kamin kini na to arudi illa ya ke ngayenge nin kin yei illa meram taja zatu ei jegil murta ise una kafia a illale meram foran ko ile lole fagola ila dog digi na ba fago soskau a na mele ngunkaru kiko ile le nyet idi kain a kwa al ine lole kogu songa tabin kingi idin na aba ile duole kio alki ilmi nafsin al duosi a alli urustung na kilal kele kilala ngila lole kagol kwa nyet nin kanane ne nike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbitan kaw na induo al ilole fa gwa san kin karaba ila sallo irrela induo ai fiazat induo songa thomas in songa tabeng enga na good alfia den iya na jundi na good fiya ngain ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mom ba dan ne jegi a ide na mas no madrasa kurre al madrasa kurre al iya ka kireke batarasi al ki kayin sine ya sede lo kan batama in me za to al ki kokrin jawi da sa ine de nya na mabawon wasin kwa jidwin kwa ay aka al ki kurre madrasa wasin kwa lolo jisi imwalimal gi din juro ye he al ki kila dola le so shatir jam nana na ma ken dola ke kila du kila talaba shatir age ba ji shatir jam ka jisi ay sang usas ton ela wasin gut pale ton ela ne dingu si ton ja na ma den ko isi kurro ini na mas gut pale ton el al de gut pale ton el in kwe na ma yeyi na man den good ni fiya na yeyi na misba nga fiya kin alles ntile ke yana skiki karaba lo kerinyela marra induo ala ngi receive ya ke fashala nini al tuzumi atizo tiz in ala elifa
2: elifa wastogori
1: na ma impia na ma enko ai ne ngai ba ani an arimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba au yenge israr wa azima aritulele tulle oredwen keljam aritulele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina nek kirei elen kerin inga jwa babae suluma ringo banjago ba na aba sekil ma jaba banjaba marra asan innelan balon aribi eri gudin duo dora a kengudo songage na marra ba jikil ma ja ilompinde ndomongi alan guja idi ne lompinga is kwaba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalon ki koranga nyet lompinga lan kwa jalon ki koranga nyet adi dine juel al ki jalongi jalon jurun na di jado akra juel al ki jalongi na adi kin audik jogel al ki jalongi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba il lompinga dem balda ines ja abakina ja ba baru kunyin lejen na ene do a osos kauna dog ore kwa sis amin ki ayenga kwa kial ni kwelie adilal dai suru yeto kenga mara kele nak is kangare asa is ke indi nan na kenga kanye balgari ma diokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kaye firi asa firi nga is kay ndem burule nal gusi ki koranga nyet kawe nas ila lole kagul dan phd le kagul inelan se kwa angay ngene nelan kwa idina aba kuri leke la kwa kan kinen kan ma a kuri ngal gut kwa kuri undul egen le ke di guda ka ba kikin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kayin ore kwa sang me lobi lole aljay nay lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jay ngadi skajay nay tiri lompi lole ja ingala nga jaba kayin al ara alan dele guja alan jado tar ila le te bunja inema skayin se ammin al lo nga kille kayin na kayin ore rige ngan te buwa ki koranga nyet alan jegil abay la lolé jago ban duo ela na intari le do kiyaba

0: matkila kwangi aldo kwa kwa kila alinkaminga aba al 2050 era alborunga iskeing nanjungal marako elbanki onkona kwa nan koro koro munia na kila kwa siminsi yani ayenga osikines kunge na keringili matkwela alandin suruleke na mjiba surungi djaw na tari na gura djawba wala zyal maden duka ke wala zyal maden gika ke egen ma nga kinsi albundina kiol inna do tarai awore kwa kise nga kirsing a aina juro tarika na surunga si koyngi kada ban jejje koy la sekundi surunga si kele la be ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awunes ji tawajaldi na den keringi jerel idi ne la dingi na alye ke na longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayen asan kofo namara albarangle kawngalen kwa yeke wieti sa basitiel idin neji jangzatu kikin juringang na kikin simmengang na kikin bullingang na kidin daling en yeyzatu neji si ila belebeleng a kiboray na borofotay orre kwa songa gidonga kanni barnga nyet albela abas jingo nga baindo babingo a kenyen kay barnga ne kiyun na inen sikawi marra udo nga songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalon kwa alkagul na ki alkago
1: e barafatai kisense baye indalang orekwa kasibasilong siengale ala lomba al rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal e siengake ngai sekul vali gutin sabages vali guti e aisinker gine tabunko utonga kilages vali dok kilal kusengage idin ne kisense e ene nukta kenga doga yeri songo ne jeldo wingal kwe ile tiel alken umura kelagena ekuela sanden suri nyual dua pa indeling illo lendok nama kin jeldawasi wala gal facebook imbe tahdid mungkin nenin kwaki amara garidia ato amin ilon nakwe iti rikene ki do bal songa karte bakal iyanga na abanga kan illo ina lomba ji din jeldo apa aljiki din e umur apa ila rimme njane jeri alanjena ko etizi do ngani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in facebook bu utonga ko apanga undul negeldinga sundul ba jine ma njame ngal ko gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye sidonga jani jeldo ila nden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga kernga muskul jang azalum baka low dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sokoto bugwalen jige san wala sin jige ba rilan jege nes den juru len ko jeje via sokoto bugwalen an jegil ba ele jidi woray ba nama ilan ungi ki sense na kwa songwa kirsin wali lolen dogne in coming kwe al iti ji aba ilong na juelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jewli ki ken ahenga abas ingwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilan temelou alji yesis rimmen jaden jeldo windio ne yesiken anjani bizat facebook abajanna kwe itisi jeldo ila donga janiki den umurin nes in den facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul dalinin kwe ila leso apa sundulba marang mungkin ay banji king ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenna jaldo wila kwe iti ila sidonga yani alkiang ayenga is na ongan na osge. Kisi ay ba ilo siro kwa kul awuna kawangya na tarasi ni kwen kagila. Nadok awuna sinkalung alang deng hisab wala gal deng riyalye low alang din kwen deng hisab din jaldo wila rigin. Ati inkwa alang erijagil alang din jaldo wala ishara ini al erikene kwa alang jagila batulay ba nama okya jani ba. Ila sirok ounas kalung ka alki kwa kitbang duwa biduwa nasiya dogola ki ouna ilos deng juru le tarasi ni kwen jarti. Lo bilo ayu baru idle na jijang idi na baru ake mana al duwa ke na jaldo wake imba. Lo bilo alba kwa kai kwa ba jaldo kai ingelde an kwa nisi jaldo an orukume utonga sinan inan kawe alang sare indogno minden tasiri diktor kabir risunga matiye jurenga kila risunga sa kure magena kwa ele alang siki surunga kiwe maranka in dogola dokenga ngine irsing al kwa dogola dokenga si jaldo.

0: kaniya neye aslum baden hisabi alkari ki ayanga ninkari neye kwelan kajegi na mafrudi inkwe ti alan kajegi idina kweti nden juru biro si balun ko kul al juru fo alon ines erito doga ke bedio denga ya se dio ke fataina ayeri kusias keba ile se se tabunti matini ko ro ba so te bukwalin nes den juru lentini inna madok sunga eriti asanki kalun na kain juru wale ka na kilmangaleka a ile sunga basilong ala ke bada tina sa dake fiya na ma diktor kabir si anines donga jolo e donga jolo ayba marang matisin tausia ta jando
1: e se ki borai na borafo tay urre kwa dayin jingo ki alkay na kwa alkay yey na kwa jawil ka gul dualle na kinas kay suru nas mosot kaw a alan kirni ki juru nas kin kwa si kome awule asan in kalon in erial jeldew kariya alpingin din sursi zatulong alin nen donga je ay gillong si king esas djuel lan ka je gizato basque leni mundul ba delanga djuel ana in nan de taray ana algiki e de tomba en duoke nan long ye alke je ay jirsing in won king o soga o wane duala sabedo in real in kariya woji kitab wala le ko en kariya whatsapp in zato fingi nas kirgul na bele algi jirsing do pingi nas gawata fi zato alwarin kam walba dintas kin duong fiyi la dintas ke la duong ay ba duoke de tole nas tra asilong a ila na wado digi asan kwa kalnga a kin karaba al tarage na udonga al nyenge kingene ne fogul na kwa jawil kogul a ayki ko to ngona na manye nas dan bisa ago kwa dilosal injuru le kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuske de le tarifie aki boray na borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingdeng jeldo boda ke bawla borake bawla gal utu asin keba wala gal buru ane dios keba a ilay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na rontebu barnga albela osoges kaw barnga nyedding albela na keringere mbago bara mawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges kaw barnga nyedding albela na bago donga giso ngaka ningain idine kisurin kan alan kundu naskai didi naskai testes kaw osoy ki boraina borofo tay barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoy songa ki boragi donga kanni na bara Muhammad Muhammad Yusuf dogi don aka ni twigis kawidi bara Hassan ni enes kwa bara mawe dogis twi kaw ki borayna borofotay ki surin kan orren tari ni don aka so ngaka ni lobi lo albibay na dok ingalom bay san don aka kolo marra awna kaynes ki so gatabu kwa
0: kene mbaye ya shakiri maran ine den safale bara mahi
1: ay bara mawiya bara ay bara mawiya diris eh la osoy ki borayna borofotay bara din donga njani fago so nga gi donga kanni alan kundul idin ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki ne kurgulin alan itka aliyena long osoges ka osimmo sibolo bilo albibay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
0: wasa birragam do jani ko akit al ki gisiti alonga dinga
1: e tabani lene la rimmen enga dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jornga obeleng e mera mila jegi la taras longindi
0: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor au os ongal indain wasa birragami alan jago dog na bes do mo ngajang alan hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong na bungodi le na tarif ya kwa gidal di le bungo alan gis ine rimen kawane singan kidale albumo asangin kalung allodik le ke na tarifi asoy na borafatay
1: asoy ke boray na borafatay
2: Bibay nes kelbam kain taringa jwenging deringing forang radio le poranyading.

la ku yiŋa a la baabo da yiŋa al diŋa n tori n bole a da yiŋa al diŋa n tori n bole kerere kiibas al diŋa kiit kundu naskaw asa turle a ge nansi dok al diŋa kiit kaw ate ke da yiŋo reti na kii al diŋa n tori n bole al diŋa kiit si kundul asa ke da yiŋo retiri nan dok al diŋa kiit si kundul alan gis kiŋa si dora turle rewul alan kees kayiŋo to a kerker ka kuwaŋ di ilayiŋ nobu a dine sipiya kuwa be kuwasi ba diyen ore ini nan kien utonga ditin ini aliyen kawe na kila utonga diyo kila utonga lama gal kila na kila utonga si gal ore na kerengan kwa askarna ba kila utonga al ore togenge namas asongage ki dayang aldingan trombole namas aldinga songwa kundu naskaw ilayin alang kila utonga skergerka alkayenge na kitalkayange ba kila utonga diyo al ki kaw namas aldinga asa ore ditininge bas ida ore nge delin ore kering kwagal askanaba ille abuzi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dira tilen kare nas kelkam ay beleng le alama kan turunga si kimu ila namayer kwankriya gut wala ga giraye namarandok si longa dingan kwa

na wato na magal kwela dan si dudi ngal de kana en kriya sal na sane al di na masa so ma kurai na kwela dan de ngas ngas ngwa kirsimu asa alan de ngas ngas ngwa kirsimu na na mas ide ku ngas di te kundi ilain na sane al di sa so ngas kurai na ma ilain ne hi kwel alan de ngas ngas ngwa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko vele jong ila na ma ilong abas dang tinagi wala ga dang si zamanagi na ma karin nama asikir kala nasaba kersi bakerin kirsimu salite to gundi ilasi namen karin jon nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas uwando marre aldenga sa son alpea ki nanama kwel alansi ke atenga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na ora kenan aldinga do se tulage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwela lansi ngalum ingaldi kages pareti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami wala gal jegida wala gal gis duo kwa alamba de ratu denya ye duo ila belezi ambelen na ka kwel na ka ambelen ila belezi abaden ara jara na majabun abaden ara jara ba yundi minide

0: Gudfali, wogeren.
1: Woya.
0: Jijayla.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abi kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na geldenga isi kamu y.
0: Koi saga auja skiba.
1: Manse pusya kenge ba.
0: Ije yendeling.
1: Ah ki longale yendeling yensawan.
0: Lare kira ge.
1: Kila na gud kaya ba.
0: Kila na gudin teya kaya bi aju buring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kiri kibas na na mesiro akira kaya ye.
0: Eh.
1: Ehi tamu jeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: yo. Yegi de gizi no.
1: Yidi yegi sia.
0: Ay aga gina ba la an telefone ani ya na dilom bodi la re.
1: Kien dalabu na kina na ba banna bergiti ki gasi la dinga dogis urringa skalumba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw.
1: Eh.
0: Ara ga ziye da ni to buga ni kam ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola kila den yo ke loading aba LNS bargan yo kri.
0: Eh.
1: Askaul ba ile el rimen kaza ta ba urringa ro.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sini wasenga na zuwa.
1: Eh.
0: Arangis gizi ani fi
1: la kusya ke tabunje
0: ay na ma wala lan uwa da burgula kolin indere
1: eh
0: na konas kabir si uwa na ma la ni tongo uwar babinton
1: ay le amingul arba binton ngani to
0: eh arangila dai gudi la ga bongo enton
1: kalas tabuyi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalas yi juro na ma koma
0: eh
1: na gal ah burgule kago
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: daji aja dal nya khay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram la ya
2: ka kiram dawam
1: aba ka kiram dawu janna moy
2: ka kiram dawam ka bagal
0: yana soro dugalas
2: e kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: koin kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: ngi nam maransa akinan enan kiri na bat siloga ba undura na yense eges gese hi nam ngosa ngi asan ken yarta na de tabo ino mam
1: la ken yarta kasa ay kira tinia ja chewe nes iri jalan ken ka lu pete pete
2: hi e gel gal ingwasan a wisdi wonde ma
1: ingara
2: kan se roka gel ye
1: ingara ken yarta la kasa jirgot
2: kire bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: na
0: tarai la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gela kikan kelie
2: eh yago
1: na mako e la nga koye
2: eh
1: na gutin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: e gela na mako e la nga ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mon ko ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do se age man na des dog age ba do bangu ni bat na mi won to ngin jo man ke la bat kun sin do gonde ke la bat na jas ke man eh to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le ko ewi ye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka gudin gen so ka gen kwazi ba to un tem bin gari da
2: wala
0: wa de ati anange so bo man kuro
2: eh
0: aba ye tim ba o yiti
2: e do asal mbay ko ye ne so re kal
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kintar nge selwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasang urre kera se kulto
1: ka kan ko ta kulku ni et mar muun ne tari
0: se se nga ngana dele lengwa ken tuguri ma do wo aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den oren
0: bate ah den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo do lwa
1: yeki yebi balba ko inter nga kinesele
2: egen na gi a godol ba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun
2: e
1: ana ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belale mbumong
2: e bat batara sima
1: e la ke borai bago
2: e ki nga na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang e na kela itegel kangal dan sogi
1: e
2: era ki won dong en den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na ma dire ken na na maket ete asa wu bonko en den den la ye
0: eh
2: ran war ba bin tonko
1: la do mi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jai la ji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa ding balala
0: ay kunyiri temen se kan jo to tusia ni jaba
3: o si na do so apai man
1: egel jabi se kiringa do ti otu ko kulgel
3: ayo ten kel kiringa lo
0: ay kingena to ne ne na gutwali keren ke na gutwali ya burgu ke gutwali dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ala ta
0: ay na ay jandal inji
3: la la kakiriam kakiriam inji
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil
1: e
3: na magal iski la ron ay
0: ala
1: domi kusiake ba
0: ay na mas lilong kwedika
1: e
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi

0: Baruna simengel ki bar kai bara fatta
1: Baruna simengel ki bar kai bara fatta
0: Paibe paina simengel ki bar kai bara fatta
1: Paibe paina simengel ki bar kai bara fatta
0: Asoi ki borai ma
2: Asoi ki leileng bara fatta Aji tarazi
3: Dom si sa diswa
0: Kaina kaina skawi Na wu gala duwa ja ko liye kera Ki
3: bat kai bara fatta
2: Aji jama lolo ngala
0: Egel
2: Na lona gulu yombalong ndi
0: Ai la ka kera toa iba
2: He
3: Ya suang era te
2: Ilegal keri
0: Aliyasa keri
2: Ai
0: lil era te
2: Ema yedi keri ni de lona ma khalas
3: De buri bo fot tan longo la
0: Buri bo fot tan longo la
3: Di kul de gila
2: Asoi
3: Asoi
2: Ah tonde nyomile na do kwela non ko domborke inena Yohana al-awwal garanes domo so jamarim mempia na imbeleng lombingwe yal ere
3: Nama de mile kanni
2: Nama de digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: Yang
3: yen.
0: Niki herra tore ka basing sikel ni. Nama magna nama batia na unse na pagwal dombere na bat.
2: Na kona se erra. Na erra galinga erra keri.
3: Erra keri.
2: Inga nama erra ere ali ali inga mia isa mongu ending herra.
3: Yegen.
0: Yegen.
3: Ki borai.
2: Ine nama ato do gisin berengi. Indigi ali ye al ki kagila. Ki kain kungi. Nanzi kel kami.
3: Yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi soa terem teremina apapa yelang ke gilia al herrai lompial herrai in al yei elki kel kami nen ke gila aisan kwa deng in lompi al yei na herrai na ingalomba alu diko benet os na digle na mkwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in namas delin ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kio
2: alba piena kaw
3: se ala kikien asa kirimu na se ala yo
4: akay domoro bereka kire
3: kire
4: yang asa kien kirgin
3: eh
4: ne illonas kawla na dikongere kawngi man ba ki ba pie na kaw kien askirgin ba
3: e bad ba
4: aba ki yono ko senga ka ki kien askirgo ba pie kwa kan illo
3: ba pie kwa
2: ne ine
4: yigire jingo poke
2: do galim berenye al indigal al kagilaye
4: eh
2: al kelga me dembere na al kagilagi ga ngun na al kwela ngizin kwae inna adengi Inna ye kingasila nas belanga sang kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwa lesin kingati angul
3: lolo teleki kang na kwa lesin kwa kiranga si kwa
4: ki alkel kami
3: alkel kami
2: nang kagila
3: ken tuleng al dain surle pia
4: yeah.
3: Nang kagila ken belanga al domboren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera besin jisi kwa
3: lolo ki kanos kwa si kami
2: kina na ma sai ne nan alkan dun mu kan nazuwar ko zaga
3: inne ngalang inne kan kamya asan in kan na
4: dole de garatu lejara
2: inna ba ye den bilen si
3: zata
4: den garatu lejara
2: asan in kan min zene jina kan ki ko gula ina ganna girdin mazu ki addo mu akwa kan
3: badba
4: egel
2: ya inne ken do mu akwa kala tori gin kila ye ilo
3: wela
2: au gila
4: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: ki do na men nan kan asa kiwi al yahrai
2: nan al kere
3: nan kelka minan kagila
4: nan
3: asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari ki na kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala akagili ba
2: idina ye nan kagila
4: den digili la longalan ki kelda dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi tulen kagil
3: badba idina ye den belay
4: na ardenga
3: ye na den belay ne dona
4: marabi
3: mo ramba ya kai dombur si do kagila ba ailong
2: maramba ire
4: nan ken wu ro kai ba
3: na ege na nunjumi na sa jolba den dukai
2: Na ba en jama sa jowli ba
3: Asa jowli ba al diogi pisi Na don ba ina sa asa dogan de nyoke za
2: Maram dio
4: ye ile do ko so simwe ile ru ma
2: Na duri wo ye si
3: ki ru ina na
2: jama sa ko el ba en belang indo zikala yani jalusai Mugi naning wodike ki gavale ya diembogi Na wodike namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri endogan nyoke. Namanya gua lalalala. Kasih kiri dengan yang rasa tol korknya. Dia nungja awal balang am kiri zeliting. Walau dua sah uli tiba.
3: Inama tar.
2: Inama ya zat. Inang. Alas lagi kena dengir semua.
4: Ya di kasih wes ilonji. Tol lebih alilong. Da kiri sama ina bor. Marang kasih wes ilong. In asan samandu le so asimoy dogo nyoke le so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka o metili
4: ak in e ka kan zeral metili neskaldi
3: na so le so le gay
4: mara nye argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morong otto duosi al jayin kanya ore kwana makareli
3: na maden taray kan idin na erbed yesi juru jurus urunes kilo uri na junde pellet ala ngondombore se peli na galse longa lompin dombore
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
2: na ayi ji waye jiti
3: na ina me na kwambe la ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgoise bele kino kala ngwa na de bele na silo anzo
4: a bunye na wo mo ngwedo se breke
0: edugo okay ma mara nyala doga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musikae yaran pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbeleng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne se ditim polines am
3: ele duo se imbeleng asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la se nyedite na me asin jia jolo densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin biasa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si
4: asa joli ba
2: ka nya nya na di samadi
4: ele sa
2: ki du ger lu du
0: e
2: samadi ki banya lu du
0: e
2: no mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa si moy mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diye moy
2: bien alamas mushkela ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele sa jamaibe ya kangi singo sa jouli ba
4: e
3: magali
2: e gane jaba jouli ko ban dumo jamal na me ngwa ina
4: hawa
2: ina hawa ngi lazen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngura bol den ki la la jil ba maran alba nuy jana jegi la ko ba jamale nga
0: ne impanga gel ka sal na me ngi la pay ela e
4: ya gadu zlo wo mo ngwe do si beleke
3: e e
4: lole
3: ji ma jaram bay na makko en kamma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lombi yani herray era yani hella yani dal ye quas udon son a paliti maran ide na maran na guminzi abas jeudi mana jiang alang jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
0: do ke sire
5: ay wa alas jeudi nama ila haira ya ila sibam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samun musical
5: ay wa kagina ni
4: asoi asoi
0: na ke ga bala adu kiri kiri ke ga do ba kiri
4: kiri ni kan lori ke ine yeso asalo ba tollale na kwa wala majaram man dolfai na kwa al ingwa aba illo ma zakiki ke en kirgin tihille na ki kanela lodi ko le kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
4: dikin kame ga zakin lom fi en kirgin na kanina kayin wata dilla ka naga lodi anga lomfi nke mutu azido toga kaweti ni na ya panga simwalla si yi toga kaweti na kwelba ala ne dele da kekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kela nyame wala tikis kairo azalumba na me nyame lalala ele ritulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngailo majaramba
4: ajile ba
3: firje ida ngorele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari idine lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to piasa nje ngoto eng yanga se do siye le duwa la pi nga pi na angulo sin deren wedi hilla do lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado ake
4: manjato
3: hilla do kiden dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: na galkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ka dombore toy kwale bo
2: ka dombore kwale bo na toy kwando ka dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na kiwe
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: ineke
4: ineke kiwe gel sangi galonye aliye duol dombore denke na gis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na an duo bi duo den suri si ingo e lore
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren si rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintas ke dengi
3: duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga njawre enama den jiti
2: egen na gus vale kaba nera la sa kamini yani yelon jal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwenes ko dijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jittingale jawti
0: egal na jimeram to lay lola de do krinka won ye illalongal indon dem bele so sey wala dote ngal yegiye na kenge
2: makanye induye den surzi inzi in illolya ina jingel baye asan ingwaye torigal alkan yani bele te bugwala so sey wala keri gwangal akhir keringe la so sey yenza sana namas juro ko ilal keringela namasin bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orde ko te kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko warin ongal kerin kete kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai ine karal
4: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi il lo le alien kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyi ke ala ngi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kere na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kere ne injil sigarul kino ta de kere skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skong alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngala nde ngara kar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwage do mo akwa isi lambele sei wala do mo ndo togi
4: kangal jima jaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom wa kwa sa soage dom wa kwa na kania na
3: lolo dombore nga kin dombore nga min ali dombore al kile
4: le kin dombore ndora
3: ali dombore is kile la ye
4: ne dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile la ye is la bele so ase al kilom bim beren wala togin
0: na isin beren ni so ase ye
4: a ngene na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ze kikin kwan kinga yawla
3: na ila dentaray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba is wala ogngal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldinga kine ni ka kina ruwon ken dombora kina ele kibasan kayin na toxic ekel ne kindia sene nyet rigir giti tola jikarala yo
2: anka dimbele kelam
4: jela
3: ka
4: na ailong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kew missing yosu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ku sin ajinya
2: asoy mbele sunwa jamari
3: aba herale kay ba kilom pin
2: baskin kirgi mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole jang ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwojile jangi tirwojile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ine namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabu ngiren kwaila osle awlo azakin ba
3: ine namaz ine tabu juana enkwa aba herale kai asaba jirgi ngo kai
4: kiwo
3: ne kidentas leza kiza jirgi ngo kai nansile kiwo jirgi ngo kai
2: nene ngwa ki aldele kan
3: nansi jirgi ngo kai kin
2: minne didele jela ma di jikala ziani kergel
4: yalba
3: kergel jenga zamp
2: ouja
3: inema dem pergey a na inela nga san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko izi setting o zandil lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na ruba nga kaw
2: ouja
4: kipie ko kan kisen
2: se elespie
4: mara imbele bele pui
3: a pui inema ges ay palidi
4: bele
3: a karaba okay del dindio ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun dio foidi na ora si abajel na kisuru juro bokoro foidi na lin
4: na pete via
0: na pete na yinyawre
2: den surginya
3: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
2: ba fingi
3: dinas urring
4: ila nama yene mel fie kwa kan
3: ila no piedoy in nama den taray nama ingo ke ala ingo bas
4: yela el kilori kan kel na sok pago nama ki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro le nama kawli na tane kawngi
3: na nama nama
4: jitina bo na tindile le kawngi
3: e kan in nama pier
4: na jarta anja min kawngi tani
3: e bi ma jaram bay na ka ingo gin
4: e
3: imbelen lo piale ray alherray imbele ke kirey lompien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa alherrake na adila dulensi na dualsi na wona
4: apa ye nes erre
3: inne kiel buru kay na sera kay mbay
4: ile eraye beleng kan erre iti na ina lombal dulengi
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ila errana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe azaye ndombore sike ngana kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli ne bagil ayla kigidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: di inama dayin kilman kayin kilman age na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin baranga ge al ko amasuliye keria dayin sabba oren sabba
3: del stil
4: e
3: na dok ini asan ored wosi njwa kayin ne kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gayla yeilombe
0: dat netela erre
3: yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herake bagel king erela ne lomping erre ne lo di kole herringe na jilon na doran to gajanne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulei mara ine a kusenga na masongage dang erengis belen nsekila kayi nsibelen dang erena nsibelen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jang
3: lodi ko lela jo
4: asoy
3: pellet ko lela jo
4: asoy
3: dai di ko ngalo ba
2: vale ga werangizwa in wasiya pa ne woki ngazini
4: diroy
2: nang diroy do fi nafsi logi zeni na gutfale kwa marang kwa gain hasi halian nan yati yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon do bunga ba nan jegin marang ye kan azan in jago ye al woge ye tarang ye ngwa ye al ke jiden tabu
4: den
2: tabu ben jal ne na ko la sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jain zo ngatarra izatu ayete yele la
3: atele e
2: ele duon jain zo tarra ele duo di yala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke zatu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era ete denga de ka ni dio in era endrang sor ngira wala ringa mara lombi
3: Inas kebal erdike nasgeti.
2: Ketiaskebe. Nama elang ungi. Injay aljin jual jaile jela. Ina jawal haddu kalas. Idi ne wodo ngwal ko songwa gen duile kere. Lakin maran duile la ko gulbe.
3: Lialam buru kallo na kala wasa alumba. Lialam ko gulbe
2: gen.
0: Na kala ko pie ko yenge.
3: Inzi belanga sa alumba.
2: Egen nene jidele gen.
3: Mi.
2: I'm going to go to the house. Na erdike ne juni ne gi kuonjeli
3: ke borai
2: yal gi kuonjeli wona me ne jundi ne jigi dora insenjani
3: ke borai leila to la ne njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idi na leila zikawari la debu
3: e jum gi ziatol
2: tole kuri ba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijjwa kindo mangale jial erayan wo jundi gisat ding eralena yin ko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawlial al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne songa se al domboren dioke king kote yan jofo wo dang borun dio nyettini gwen o khasatan dang rekwalin A sog is coming, the kibora is coming. I didn't need dying one day for Euro. Woki quell along dying Burunquasi, and a dying warren was tayen in Queen Ginet Jallo. Alan Jato, Kim Malukutele Kinkul. I king corner and a dink corner as a jagging yakeva is among a.

kwega la doki kilma simoya tozan kenaskaya na ka kilma gizon simoy tinna tinna kunjino na kunna lom vende mbele krizing iri na ki ari kereska madine lan ka bay dalan kenas kumo na lom vise tulle kiwi na kay kilma lom vise ada yue na ma chongan de kwega na ma yom is dan kwel lom vise kanyiri ila ba jambeli iri na ki inkay alanya de kwengi na idin inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing alanas kalung na ka duin surungi kilmazon si muyazan do kalung ni kwing alas kidan bele kirzing na makawalang en na bele kagi lala lomfi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwa dan in bele di al kwa lan dele kagi in bele li ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kankin mazi aizin ko alang in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idi na nas du wing na loka kirele kawe kawala mbe na zimbele zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayngo tan nas kelkam

Pela na kuin ala kengo adang ile beladi kirgel ka ala de ngan kirjin tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gi lala kuin ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong ingan afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana adeng ay kalung imbele kwedeng ay kwa kwedeng in kwa tonga okay ton dik nyoke ilamin dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwedeng ay kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwedeng in kwa alkwadi ha kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila anake anning uraji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kernale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule adangin kalong anning uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longoji ti o kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni ti mo kelele ki wazo bulili idina ki yadi kwel na ke den dora ke ya lombi den dora inal te dele ke ya adangin dio ke in dora e ki ti on nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wadangin alang uling izin adangin along tong ka kire batong ilay ala den kilma nyetindi lomvezi kwengi na kide nyoro nyetindi lomvezi kwengi na kwa kuda kuzijiti mo kwe lakini ya ina kwa baka khalata lomvezi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa zonga ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kule zonga kaya na kire kul kwa nyetindi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikuwa mbakula rabau abami lote ele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jijiti ko ene kana neke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngozi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong ani ki nura nyatin de ele ne ura git in lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel ani kwa ke jiti ko e ba lombe ze so akwel anin kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indanzi bulili albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa de zingwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeling no kawa jungwa dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang in kwa alom bizi lom binde ndora inzi basya nengi udon ki gitungi nyatindi bule ben lom bizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji ele on bibas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulol kin garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana ninki joki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

ne ma wale de inwa albene di mbele di kano na zi inkalung kain kil maale tabung kaina kain jirun wale inu sa nga di nga kwa di nga dalwa kida bule ba kaila ne kanna idi kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kango do kwe nga la na kwe nga na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tuli le birgo na erbet zi mba erbet jal fie du njang kwa zi mba fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare mba weba lakin ki lombinde na kwengi na egi idi na egi kiyo war kwengi kide ndora baza hankaba anne jitiwa kikuli anne nge ala bas kawe na jarwagi bas kawe na di erbet za tagi diyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele albaza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idi na lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiedle ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulgida serenjalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zin dio kain duingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne kinzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalum na denjem milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi bada koba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngagi kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalum e ingi tongal dan izin kwa drink kwe ka dalun tene la alaji jangana udonga ji toge bulilin kwa kulgi baskawe kinja ronge baskawe nan kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji ti so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyuro den kwel le ka joni dok il kul agilo na lombi kwel din ki ozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adangele belazi in belanga zika kinzi kalung in egin ini na kain ninyurungo tefya adangin kalung inal ene kwa idi na belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja diri ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le gide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lomvinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

kwesi kibara ikuin ala lo bilona bang kilmagi simmay ala sur bang sungo isimmay al sikayen uwa king kila bam na lugwe la sang ingwae tulin den jago di nyale ali ilong inna erin den judumo na madog il kwel di njurun diyo alam belanga ki jaro di ele jitum na di nyasi tum na belanga ki ge asa yasi tulay nama ala jalan juga lo kuah ala kain na bau tong dia alba ke bang in au na erikir wala dia nguji tu lewa wala kain belang al belang tu lewa kile unu wazi kul kerim bayi wel alan tong kitu limbo ne kim belang ala jam alam belang dia juan wel na asa jalung ina din tong ina lode alan ji rajal do min belele na jolle na jungule na dugu asang ingwa ji ala jang aljayen del din dio din sursi jurri ala nga jirgel ba sursi alki tulin jirgo na alki ja jirgo kwa kay namu u kamena akayo nama siyasi bele bele na asfiba aysan eri ulo as undul ba uru ngal kila si yundi kila uru ngal tabu ngadu yaba ya din na jiyang eri nas donga jam abasa jamba juwasi abakwa yin asamba duiniw laki ngabas kumwa isang ulo nama wala sang asan ji udung ring lenjang na dukuya sa inwaye baban na bau sur dio alang imbau asan jalon duin dinya ka kwel alang ajo ban jan alang gizia ko ana maani na dukuya la sa inwaye erike na inkari ojan ala kein sur dio rabban na bau idin aliya ko ojania deni jawla sinas udung kulja dola si jalo dola sin nunjiro jinton je jaro ro jonas ara jelna kara jonas nesu kaunial na erina ya fi kultare kala kulja na jitori ka sayya ya bakin kulli aljawal ko en kamme dola azabi kin udungal kulfi umanginna gis al lombe dinya ko el kin alan ja kin tabun tuya geba din sur si zawno din si kin dola si jaw kin ilo asir riya lenjirgin nastare ajamba yale na dok al en tildin ko ojane odinya ojane yesiruk si tinjanyandi no wel asa inwa abaje na jodo yani ya alin ko liye asa in iu duen duo ese udwa kulfi na ese udwa kulfalidi ini yesi kikilman dio na makwalen kamme in nisi asa in long asa in ya asa kilmate enga na kilmas tulli fali tungle na dolale na barule na barngale inma jirkinway na inma tullingi na inma infalidi sur anin bo na dugwesen inwaye ala benbo arinki yabon arinki kidoker banbo ala gel ban sur si simbi jardi na duke du abakka banbon ton kursi o geba ar eribon kursi o kembe dubon birchin eribon surun do bon yani jong si aljo ire jo balan do dik irene do do na dok belasi ala jirsindo belasi do gilwan i jirsin asa en jarum bi odo aldulin ko yaban do ala ke ba albara leswa iri o bara leswa do nama en ko la san jidi juru si jirin alan kin jirgo kan alan jirgo ki tulinge na jirgo ki la ageba jirgo ko yoyan o jirgo ki ki la ageba fany fanyan o jirgo ki la ageba kurin o jirgo ki la ageba ini duo garim nama kaya nguil alang garim ang kien jurungan tebum barang na kwa orre kwa beng yani orre duo duo di ye enas fany fanya akeba ye duo di na idai ba al barasi duo jebidi na yes iri jawal di duo di nas udungan si kul arrafi na duo di nas long ye al daldin kwe na duo di nas long in daldin dio ala kang ki ala kouba al kanni ne duri nas long yes udwa si testes fi ne duri ne kwa si kite yintiel ne ya si kite yintiel ne bar nga si kite yintiel ne bar nga sis udu nga tole fi na kato ki kilma gi simwey ad bi bel nas kain jirgonga kinkela bam sur aysin birgino ne kidin yankwe aysin birgino ne din yankwe den jirgonga idine kindola di rigin ne edine kin din orre ne din kin alan din borusi rigin
nana mu jirgo tulin si ki kuel asam kwa jirgo ki tulin kirginga na kwa ki dageba asa jirgo ki kusin kirgingo o jirgo ki lage asa ki gare manke jirgo kirgingo ki barkai na ka umgising elangis lombe biosi jundi na sur birging lombe kuin a lo bilo ala kein jundi na yenki jorunga ni kien kilman sur si kwenya na surunga sis udunga taras kawe na surunga sis kutulin kirgia na surunga sis udunga testes kawe alan daimboru si jirgo kirgo na kain dola si kirgo na udunga taras kaw na janyi gisi kain jurunga le na kain kilmanga le na janyi gisi kain tunglinga le di dojan na kikim kuro udunga kul indilo na ka gi umil gisi asanya si udwa testeza na dimfal du kera keba asanya testeza na alan jundina suru kakirindi kirgino kikin kona ea.

Kwingala avukemoges amin na lona buying kelmage jonga simaya torok na in lompi tingini alang kennes kaya na tingini alang enna keng belengan siyanga kile irjungo ato kelmage jonga simay baru jonga jameli na kelmage jonga simay ura kul kile na kile amdo kul kile tulange nama wela ding ingwa albel nadok na kibela nadok kelbum ine na biwara kikilma insimoy ngini lika kilma simoya to na eton tile do sikainas dayen do buray lal dele kunga zi kainas tabung kani na mga dan kage dele na dayen do buray kirdin dayen kulkile kirdin at slumpin dayen do rajumo ayin ka kirin day jari alang tabu karinga jawi ba na ayin ka kirin jari ling erbet ijaboba na ayin erbet kurongi fiaba alang karin jawi dele marang alang kuroja na inzi jumo lomfi illa ba illa aldengwe kuro ini na dengwe ken kuro kile ilika kiyo ini adang erbasi ke kuronga na erbasi e kuronzi faile kaldabule aso geza membra fatez amin kwe ala kilmagi sumo ilona bayang inalba waba alda kibena skel kam kuruan tiyan ken siya kinzi na kilmasimo kai na kumo zida lomfi dorate na dadeng kumo kweding al kere na aizin kain giddi ni naki akra aizin kain aso geza membra fatez amin inanin kari namakuro namakai ngunis kia gana ya wa aso geza men

asok kita membara fatais amin engon aku ing ala inalobar inazaba kungaba ye dain kain jadi dendo borele kirzing nama to so war kuak lele kul kana kirzing ine kirzing lomfing ken dogola kina along kul kia long kul lomfing istri fiana kela no long tina tina lena kain bimborong nyatindi kina kuadele kain ay lomfi ay surgistri goni ken dogola jawi maran lia ilikendo kola jay udwariya kayla nazin kalung adayin kalung erbet malakie nadayin kalung maladayin aduke mana azinga dinga amaz adayin aduja kalumba bangkay na surunga di adungo kiel na surunga di kaldi na berga sur ani barunga kergel kang nang anaye belanga kerga girding nang kaylo na kergel ke marang sur kang ala sur kang idina eng lomfi eki korasonga le alka kay korasonga kila ala war kilang ne kila koranze baska na den dore tok tulle in ledi ki ode kay sura adan kay sura ke kobo den dore ledi ke ya e fingin sur nyatin des rigo na den kwen kwa la atse king in se king adan ki ode nyatin di kinal bakay edin jobo na na ma duwa na den dore tiwa na den kwezi bara den kilma ja na den nyurule ja bas e ba kul anaya ala sur kenga ne bele ya kirge kirdi mar kul ala sur gan kay bela kala ana kirdi na atonde tile ila ana kirdi kala da yin kalung e dayin adu malakie atonde yin anaya al wende yin kirdi ngo dayin adu malakie in tile na na ma adan kumo in adu adwiye alke ada kwadi ken masur jawidi na kwadi ken masur sondrevi na kwadi gundi alan kwa sur tulla ke ba na gun be lomfin de ndo ken do kola killa anen ken do kola kan na dorates kumo marang dorate na da kumo na de ndule in alke alan kari kulo ke kilo teyini alan kari kulo azinga dinga amaze da aduja kalumba bayna surngazi nas akalumba mala aduke na na ba wezin along ine adu dombre ine dombre embele min war na wara kyanga e ne ringero sitan kero wala erbet kero ine ine na adu ine enzani ngwende adu ne in e ilala kwel balang ayi enzani kwe eritulle bulo na alang enzani kwezi kilmas moy akwelba na la kwa surtulle kwe ina surje moke na surma surma surma sur keringilo na surunga kwela na surunga ze anai afakwe na surunga ze tauja arrekwe na uda arrekwe erbet ila ze akwelba na nama ine kambranga ine ndomborle aldenzi kaina de inkirding kinsokale inkirding adan kalung in malaki gin kie erbet malakari erbet fiedungi na erbet al fiedungi ine erbet ke ura kle nyettindi kilalba fi ki fiadan kwati sur kergelvia na lata lomfi enzi tur kiyonde ke surrigo erbet ba kwaden sur kergelvia nemene fiedungi erbet fiedungi du ne domborele inge erbet al fiangandiom al fianga kwandiom bai fiedungi na fianga kwandiom bai ne min warna kya ban fianga fi ne ena na elezi lomfi den le lol lomfi ke ele de pas fia ele de bele na do bu kubungul ala nga nayina de dok na mena bungo na squade ana fi kwade fi ana fi na ura fi na na makwela ngi kalong kaembere nga kindok alsur alsur kay lo songale kile kay ura songa kay na eng ana da koliba na masur ana ki marang ngi zamen amanzi erbet kumo na erbet de jitti nini kibadon ngi kalong sur dio adda nga di adu alba toki erbedi alba erbedi na malom pindo kola kang adan sur kizingo na sur dain bele toxicain na sur mazi be kya kilma to koin ala ura ki kallom bi bele asoge zamin bara fatais amin ka inening ari nama ayngon skeng anawa ken kari kwawa asoge zamin

0: kein torik na indelingi min wo toran den inen tora si diorti wa toran den toran den inenin na ma uto wadi in na mangete kingena elena in ayanga ke lepo guna aliene ki si bulena kain na na uto wadi kin indelinga tise na kin uto asi ki ete na ma ko wata sunu mita jagen kana a na ma kumo na gis ilondo gide karal kon jolke na na ma inda ngingo elal ideke alkirim menka a ide rimenka ji dot la jang aisa kergitia wala dot jannas gidir yen e aisa kerre kwa a kergitia ba a nes sabatalo este bukawe nes te bukawe nes kare sabata esa karnia wala ji dot jang nani ke kirye ndin kilma di jiro dir re yen na ital ji jwa jiba dingindere na lomba sa duong ela sigide ete meram kinama kwelangin belen kersingo a bas donc in dayon re certain sa son in ki son ko an est donc a aisa dayon re kergiti na ko kergiti ki ko ran son nga adin ko ari ko akidi embele na ngis kergie na es kenge ari lo na kike mbulian dora na ngis kergie na es kenge na uto an son wage ay illo le yi ay jelu illo illalon al konjol ken wala ken arar ya ka na nas yen sikien ke la kergiti wala nas kine ni nas kergiti ay illo ses jaro itri la lon al ki a ardiya ka ina le secret kuliti wala alsenga kayin wala kala inaran ala lumi bangi nan kay jawonezo
1: e barafatay worre kwa albelna bago kul na banna giskel bam na dog arri memba ine na madog jingoke aliena kanyaran de krisimo a kisense e abonga inin kemi a jabir rokonye si diamond wala gal sogbi sog jabir rokonye si albakafi bakwa e dele kanya ne kevel a kimukine ni ngwa aljabir rokonye kan idina ki sense e uto wadinga kayin atinji njwala ndien ngirsingo nanden tinile a madininki ile dora indanga elaba marang a unga kayin waragal uto kayin ne jigenga kayin a nakwasi bule nama marang injige ina elaba aljige kurongi ala ngiski ngasi inkwa injigal kurongi al e ki kurwene indering lakini marangin kam ngamin kuronga nga taga kinza isa ngikiba idi ne kidok yani daim burun kwa kaingu nga kainga bonga kwa kakire nga kain nenzikai nga kwa kakira age no marang jigal gizinki ngasi kiye deling muki jurun den dora ga ki jurun iral kenga ne skinzi kiye ne kundi ne idi den dora len wala gal ki kundi ne kiki la fer del kin ya yen kweli idi ne duhe algis fi ki juru ki dora ya gis ergiti asanji ina jeimba ye kwela ala njiden jabu rokonyi ya wala akwelba kangi idina e abani ilo sega zene ki kurro ken alkami ki warni fufukana kanana ni yenda ndora le njilni alki kwere len kidi lakini mamaran e ki sense alkwa en kaminga al guti herai ye la bele fiya be basi kangi ani kama al guti herai idina yen ki gutin ken korana ki jurun ken korana ne kele na kariye na ki dora elaskargi hatta san duwo ina iwa inu ka in duwo siya sa kargizi yani jial ji yan zato asan ji na jiwa al yegi zizi ergiti
0: yana wailulai wailulai wailulai kwa
1: ki sense ine nama yani in ui delle ninku yang alo to jundi na ki kang ne yang si ki engelale holagal ki perdele ki le kilo alien kweli ne ki akwelba a marang abay longa segang naki ila genga ki kuingi nga ila la la kuingi nga ila yen yenin ki la perdel ki engal ki kweni fa ingu ine na makwela na aikwa ki sense ki nan kwa ba al ki kang waragal al doral dai ngene duiti nan den tini le ya pam perdel lolo kidi en verdere na kan idi ne yen ko en se namba kanin idi ne jazalumba asal lolo jwa kangi idi ne jazalumba en tulele ol jiti ne ya jaba san jalo ne duwe ke juru fi anas long nes imbereng inal tulle jisi jundi alange jisi kelma irale gis lo idle fago alange sin kwa e sin jinjin e al tulle ne jigidin irade kidin zanaf sin jijaw ne ya jigiti ba maranya badal ni ko undune re diale enti algi jisi way jilama nama sen kwa e khalas gina man jo e inal tulle ine mbo bele dal ni ko algo lan ko kai arianya jey ngaske kila nama nye maran gi gore lan oto ga gil min ba moto na tabu ngal duidi ay long alan ay ji
0: tulle
1: idine ilanya ani ngwalan de ngin kirzo na kai ngasi Banning banging in duo quale tab in via, al kiguer lanka.
0: Eh, also kibore in a cable of a takisi in a barake comrade safe. Comrade safe in guakisi. Eh, in a car doing sur ka al kakurira and alka kudinka an. Kuinuto al kakurin suro. In a lomba kasi alang do ergito kida. Bara safe, dim beleki sense, ete ni natagatini, neki de wundo, elai wun kissing. Eki insa kaina toring wala etenso gle tore kwa kerna kaina te ki kwa kerna ka kwa kerna lolo ina orren sa baba ki kan orre nan ki kan pora nas kaina pora kan mara joro wan sabba illa lo masakela kwa njuro wan kain joro wan lolo skai ngina tarifie wala kela kwa njuro wan sina kain ndio karanga na kain sikel na dielo ka ke se ran ki pora kan ina tori wo tora kaina pora kain inna nama ina belenan inangi al inang si taras gis ya rubar gire ngata jere ngal ki sense na kase ba jlongo do doker na jine doker na doker nyetti lolo ni nan kago ki kese ba jingo rikka wala sare liya to bon kutumo
1: ki ga bala ine a jamaili bara kamera din den jawi a ba en gwal e yani duo den surin bereng di surin ira ba jiya na din sur si jergidi duwa ga balan gisin ye ta ga jiti ergi maran ki jergi inzi kamin al kene ilong ne ki golu
0: e gen na gi meram ye
1: jergi wereng
0: e mera melie indo de metil asala de wala inas la diva al yeden suri editining e metil kan krimping te ina orre na kidig dong nang kwa dogal de le pingete den sur kina ma in kwe liaba orre dunwe annan do tok biri annan ki kwa nyete ndala re simba orre dun tok bir na den
1: sur
0: na do ki orre ndala re simba digal dok den suri editin nang kwa kana al harren ya khala do njurol al bajle adwinding na yal teyal a alan ku intar nga ka kudin dora elaw
1: al kawel
0: al kawel
1: alan ki ila awal al al barkul kwel
0: al barkul kwel
1: na
0: illa lo bas long do awa illa na de njuru kise ela lo le pago bas en kalon dola ke la esa kirel
1: ase juru
0: kase orenge na se kayenge esa kirel ka ba do ina magalombi yesi nasin ke barka kwa o utonga songa lompi en barngi be mara ke ne akaba sin kala masa orren do lage mara alye ten die so le diem bay la yoro le pago na yoro dem baj le ya na baj le pago ya to ke la sa kirel ka do ke la in kirel na ye na ina lan ki egel kwa njer ke la ka ba tere to ka fingite wala je je lu do
1: ile sey indalang albi je jo aba aba indalang fingi zeninal king coming kila nyenge je nga za kaimba na ko el bansing ile le kain juro ka maran gi ko le nan nantin le bam ka bun ne kegil zeninal bara ko aba kamirat ka duin surza de kar gi di yang di surza de gi jer gi di kim berangane ki muto ma gi je na jaw egel ila ye isaganna gisi jundi alan sare kin kwal kundula yasi tulanga jarang le jundi ne ki dora it e kial al e kilom findem bagi na dog diles ki ja ile eri zenina adya kamemba ele duo alie denjuru te ye ne ki tinduiti ne uto gele tulanga fi kem forengan tabun fore denjuru bo falangi yero ile isiba tiel na ma ke ngandu ti abajo so duo ile jangana gusi so nga joelingi ne tok biso gutindi be jeelingi di fore aba ela yero banafsu indaram fi bo gutindi den kerin je mara aba ji duo ile jangana etin yani uto nga wala gal gutsi na na futo ajeelingi ba yezi anazi som jani ne jaldi am pia ba si ne ji futo ajeelingi ba e yeba dilo bas dile yiti fa in ugina ma elanga ne kamin ribi erial jawna tolle ji den azar su wala gal den bam si jen jegil ba tolle le wala jiti bani il duwe jegil al din to ka ke
0: aso ke borai na ke borafata ki se meram ki na makwel aba en kwalan si me si min karikin ka win torgin sim den si me torgin ai ina wo toran ke ten sokle alkel na kumana wo ke la ke ten sokla ayenga pirike ngi wala gal ayenga wenga tisis kang wal wenga taman wal gal pirina we kela kwasi apa giona jon ke na injual gorre baw na insijo ay ay sa wo kella kien aldinga gel torge ay ke inden suru yen sikar gitin sa wala yen kwasi kar gitin unse de den dio wasan jumbo ina kan kela ina ka songo ummo nas aldinga kawe ela salna ka kuin ay nga ban jual ay nga tamanu wal gal tisa wal gal weena weena de na u kela le ni ko apans ka nan kien kaw dara na sin aldia kawe na sin in kawe tori ki al kain wo tora al kain da mboru al kain yin asan kwasi yin kar gitia dola ka ba sa do yin si argiti
1: tori
0: tori al min wo tora ndin dile na kanu al elawuna nken suronga si en sekeling al yen kwage na kwage na al dogien si lompe en tewasan ki holwa kay na kawe na asanga kinal ba lompe dogal bajini na asanga kinal ba ndoker el nazien si ergi al ndoker el nazien si ken joron robapya wala ken joron asiran na karajana nes ken kelal na kayinal eten sogle e dangor ning po kay ne jumo asa en dalike na bele danke na si long na ma ouno duo kerin dem bele ela si songa pi tabundio na ma en kage spaliti indual enam pi ela duon den juro el na den si jige na warraga na karaya na mas ela duo den juro ela li orre ngai ba juro ela orre ngai ba na ma net ine dio ya na den si na palja egen na ma ken si jigiti na ma en ske ne ki kelentare pi mara ki ingamen ete e ela sokle kagola wala ka ogella wala je ay jelo ina tori inden wo toran dentin na sa wo toran dentin agingi illo al lo na buro na mangel na dale pawo e in lo ay se beto jergi ko ala kay nesker giti ni wala en kwa sesker giti
1: ki sensi sunga tarasi indala ngi sega ngal bije jo ba kay wo tori gi ngal kwa kila kai na kwa umdanga kai ay duoslo
0: eh bat ba
1: kwa da ngore ngwazi marang segan kati kene na kari fa in kati kazi na masilong al itrik ko jajavia na jundi ila jergi tori gal si en kargi dieni zenina al baka ware nga waba yela kai mu wana madi en jergi az kargi dieni ki au kai nanki juru kai nanki kuru kai maran nan den tinile na makele na kwa juru ila si namas maran kai ngo juru si za su kangen is kai ngo ki dora ker kawe ila dora ker al kawe no maran ki ila dora ker no kundi alan yanga si dieni ila tulle ila ye dele kya kitir kitir garin kaunya marando kari ni nafin baye ki kul ni nafin baye aliyan akwel banka lakin marang matinin kinaf su ferdelo kinaf su sistema baye ngweli nama ide loke tir na ko je kari ne ile ko je zikin mu ko lan wori kai alan kaunya ne wori kai
0: na na dimbele jamal na ine dole illa lon kise al ila tultul inden der so songa ke kire ke nga wala der digi nal jor ki joro kere
1: enta ba njuru songa ke kire
0: joro songa ke kire e joro na insere tal inam bayen long
1: e ka baye na sere dia ka baye na juru izato
0: ye sere na magal ye na juru
1: baye na juru izato
0: nangal ye na egal na magal ye na ki lulla er simon di banke bang lakin er ge
1: le jaz gelo ne er azin gumamba
0: nang ke numbam nang korobobung nang ka baw lakin mara dere le gisi er ge
1: azin gumamba
0: na no bele ngam mele na eten sogle ki adikwel kese alan ki ka wonas ko ase kergi ki dingan gis ko ken se kergi tia e yi ay jelo illalon al kusenga inan kay na kanena ko amburu le perra gindel illalon alan boru dio kayen wala boru mo ker ngale al kayen illalon lan juro si erit kanalan ami azan elelenke yi kelenke kaluk alamburu awngi duin suruntule aba duo ke na jela ngale na duile ba asan kadu kay se ergi mo shalangi se kaseri ti illa ron al kele yiga gay
1: kise duo bi duo mateni ngi ko aden yi al kerkeri maran ki aba ko el se ngalan illole nkuro al ki dele kan al ge ko aki koran ker ker ke jurun ke koran ki kurun ker ne ki koten a ban utka dilo ele ye injani go ye yani ji suru zanki gin gona maran alan ji din juru si jundi na iri je loske ba lo ilal ba ji dere janne ji joran din juru si jundi na tarif ya ban fiya ne ji dilo ele karale ji janne din na din suru den ki la jamba zato aba ji joran jundi na ki jurun den doran din suru to lefi ban pe kangi idina se kwanin kai mun kinan ye lokara lake lakin maran erini ke rigo lokara lele yal ke ban fulo idina ke juri fa ina kina ma na makana ma wera nan aiwa wore kwa da zan di lobi lo ile le ajijan uja asan din surun yin ajan na uja alan uto ki jigil sara din suru yan iri asin je din suru si migiri aljijan idin na fidan e ko yo ke ne ki kwelan dan asan dan burusu kofo egal na injobo ho ay ki ko ay bamba to en ko egal ko san burkofo nama ko am bur wala al ferraje jo na delin ko en din a sursi jamu na delin tari lenja na guda jaba wala ayo renja ba jata al baje ngana injay ngani al jijjo egal ndi ndan kam
0: do egal ma ta do guja ba
1: gel
0: ka ba do ye
1: ayo renja
0: ba la lore jamu
1: ngana egal ki le duwa ye zuru ke ba to ban ile duwa mun kin ne ye si udon ga ina jeseli na gudan akai ba na udon zon akai na kai ba maran yake kiren ilalanke
0: din bele sai lole gel kan dogo lan waye ina duwan suruke annan ailon abaya ke ba jenye ba
1: makakan san ile kan yene jisi boru
0: jan jisi jan
1: maji alge je jisi boru jan na ji karajan jigal ujaran jigal sare si je ngana sin jwa sun wa na ji jano na galal jini ma jon na kaano ki jurun den dora egal munkin ile duosi gina sin jwa nal jonne ji gudja kaliyo hilana gudana uton an siwi egal na illo sin ma kabun isin ma tina ne ran ji gudja mara aba ji la ji na guda jamana uton jurun an gila zirni banan jara jado ya sike kanin fasin ya ti jara
0: egal mamba ji ka ido so karin jawon
1: ma egal ge si fasin ga jabai
0: na te nana ya kidik na ma do golalan waye illo le ai el der nga pinge na songa re ki juro nga gena ki seret ge illa long juro nga na abon na wonga al badel le yen kunyinga na abon na makawi na kalue wala amoye ndo sigere nga dinga kay besara sa kay dinga al ndo wonga sen kama ha bitara nga ngala bobo wala yen baskane delleng sam mu alam baskela nam do wan kane delleng nam sam ore kelal ban makane na skiru no skam man wala ilongi do sa ting erdik ke ngi den ilo sam karrel
1: ye amo yani filon yendo si tari ke na yon si lom vi ni sunga den tari na makai asan ye ire duo zi nyin ti alom vi de umbia
0: kois to le
1: idin na abani ile duo ye sunga kenga lon video ke reda vazin yala fo jio to na majare alan ira lole jawngi allon vija lon viya ga yango adam dijin so alai ba kan sin duo ke ren sur kanin jawala ni ji ajanyi ina si jara allon fi ini wargal allon fi kwa egel manatu ila bam tugun nje ba ne duo ke bangis ni ko asa ba lon ne janas basara kurujindi ne ji mota jazan kortin a ujoli marang indorte inen gen indorte inen ki tinto ausa sa jawli sa
0: asin
1: jawli ba korban nyere marang abajin jwasan insi awli na onestan insi awli matu korkabani nyere ne ji fa illo na mayin kwel segan ilalo ali ne lomvi kwa alan kwa uge ne suru abanti ki la kortin alan aba induo inen kera adam inen kera na hawa inen kera ay jidi zila dorte la zeul na kan zeul kalas
0: ba do koro da
1: koro banye na kortin ne kiri na magal botan tum kwa na magal kersi boli
0: aso
1: fa illo len na makawel len inwa inu illo le sunwa kirsi wona kan tin kirsi among aziza dis coming kidiem bagi churu ilage lomvi ni na gamon yani kinkwa aliye ngena na jurgulo kwa ga wala urtutu age in angul in yangwen jur kama wuon ko len soy
0: ba ila se karo kami
1: al de le soy ka ini ala min kan yala ngabo su kurwani di surezi loto la jeselba ala ngi ndwa ka alba ina ilolo ile du alenes gisi wala ganne gisi gisin kwaji abon ko aldi o isdalini ko enjang ile yakol alba nan di worre to bunje wala ndi sur to bunje wala sen gito bun ko si kan idi nezie elong e tar tok to bun wa tar to inde machine la mon tar ngawi e gel ye ine na ma gol balance bi tar nga o bal na bilni asan ye si bome ine na men na ngwa ma tu induzi anan tar tok undi ne tin hirra ilong na tar tok na wa ilong ala nga el banes kazi boye in nafsu ha ye na men nit kezi bana e an gozi ke na tu ka kawe ki ke wuto ga la yen ko ringan kawe masin ngil ma tu abuja sa jana ja abudu to ga riambe idine ilong vin uine ja na del din benaja la lonvineja fa iloleng ounu su ngawu to kay ilosi ani ilona amoke ne den su su kurojidi jibu kurojani kurojani sok bisok ji kurojangalan insija insiro kurojangalan ja insiro kurojangalan ja fa ariya ke bal e yani lonvi wargalal deldin ko ziki hankari deldin ko bi deldin ko zibat oinan kereli liana mas uto ko lesi deldile iwi awuna ilolen bam kabun ki ngazi na bas bam te birgain ki kullen kala yani kanyan teke im bam te birage skai arang yam ko su kuro kani ne te wini
0: so
1: ami im bam se kaba iba hadu dai ngor sarverinya
0: ki porai na ela bam se ki sense kasi bas long alang alang alang uto keran se kondi alang lul na to ila entare ka se angela bam to sai sai alang ire karal ila tari e nasti me alang jato ke sense nyetin te yake ndem dio alang akai mbake ayanga na kwasi kari kuliti ire kayan ku ku na kayan wuwa na kayan ba kai na kena kwasi kari kuliti na ke ku na maga tore ku ku ndie ke ye nas jo me akai mba na kari ku ndie lia namas mete tabu e jawete inen alang inen jawngi dans sa soka rasai alangene njamwe turuna ngi kuibui kisense kina na manka min allolela torin kwa kwa kena kene etenken kwa yebo orei nang surui nang ka nyetin ina naskalum mara ina joro wan sabba na jarin an sabba utoma di ele nasje nguliese kisene duo kere ana na lumba na ele torgin asan kwa ki jergi kergi kina na manka min ete barnga rin tole na badin surin ba ye akeba jiba in jege la bajla jaba so ge la sijik din kilma in iwa ke se al bajle jay ken so gan yo kikin so adin do bakere gele
1: badba
0: mungkin nake la so galji ewel jumya alke aye jum na so ge la sijib bajje na lu to ngal jum kin killa se so zen bi nan itan kele le so ay do kidi na elen sa baba san wala soy a ke boray na ke boro fata bas londo e tri kuro
1: Asoy.
0: Enes dan tombolen ko de kelan maske una kenya. Asoy.
2: Aji peken ki ay ka sa uban maza ni kayena ko.
3: Aso ki bora na bora fatta. Na bere ku se yakewa.

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso, chi vorrà una buona fatta? Chi si è denso che è il nes dendomo? Giungi sa papà, un chi si è sevino. A mo' che abbuando chi di che sono in quelli che si è. Giteva e lune non pensi quando che lente va l'anqua che rec che giungi a sorca in di entasle. Che bora in a che bora fatta e barna che in kinal che le sono a meram na kagul che in quasi nana ma vuole sono ua a chi si è in bara a taro fuoco a so che sammin che bora in a bora fatta e gelna già uena che regain e di orientare le nan gelfa che do gamat morne bara so che sammin na a isi camu o man si ca kere bomo nan do giena a si kere giena a dan bara che sale isa camis a gendane a ai mantaras gian che se e ye in a kain a na dan warren ken aldinga kidangi andale ka ukise alam kwa nyet tinden arakarang nandam barake ahmad asoke samin ke borain nandam bara nan dutane yeng abdam bara sale isa dam barake mahammad jabasi asoke samin ke borain ke boro fotay nan dan jalfa ke radwan adam hasan aisi kamu bara bara komare chef yeyi na kense nga enan kurrarin menja kinna yene kikwel asan duobi duo elon alang auden so sinay bajini ki jergi ngala ke bana don kintara kidin dora jaw la ore sinama do kwel alan gwada en ore sidok alan se kemu to akikain taringa kergi ore nga ker ngala kundura bana da en ore dio kertena skin asi perti pienes udo akena jengite elo unki duo ore akanniba asan duo si den ore ke ngoro dikoka bakwa gena da yanwar kundula na nama kwel alan kagile oya aisinka bar Khalid Abdullah asoge samin kibora ina kibora potaina ina kama nama nike tasmiya forji bara asoge samin kibora barake Adam Hamid Ahmed asoge samin na dok barake Adam Hamid dok asikerna yene jinga kiborai nan dok jinga asikerna dok dan barake Muhammad Isa asoy ki boray dambara ke azin ahmad ki boray samin na boro fotena ndu jenga sikir dambara ke ishaq usman daud ki boray na ki boro fotena dambara ayub alam zaid soge samin dambara ishaq usman ndu ki boray na ki boro fotena dambara na jelna jago abu direj an nazir soge samin na ndu ki boray taib abdurrahman ndu asoy ki boray na ki boro fotena barnga yena bela ba gutara sin de nyetinding na ba yena dai jingo embela kise ti ade illon na tore kwa gizin kirgiti uto wanja ale ya kwa gin kele na kwa kelele aran yan sikari kuliti illalon ke ten sokle do kasan ina rankai wala ur tore gira sokera na ur gina sokera mara ete a sokeri a kin na ma yai alki kai na de en kirtin meram gidik na masdu gei en usina inga en sina ilen ade illon na duo ita ba sakar gidi na sai dai bakke na ke mutuwa den di timpe illa long alan alan tabun jo ke wala kwa sinin jan alan kwa kelan na sakar gidi na ba sinin ran yi tabun je ainin so ake
2: bara fatai mai ding ine yundi na bara isaksi sunga e qur'ani na donga ni kem belenga bara isak kise bara fatai idine ji tetebe janna jundul daire de samarle nagi jawgiti nasrim men jaw na arden gis jaw na dok e ferra jaw ilan sabaka dok gisigi don an sunga e kibara fatay dok na jago na rimenja maran e tullinga idna ke na kuriti kasi basilong allon fi inana lombal kikang maran ki e kola kom bido ko kulal banekel bam duo bido alan dembele srim men fi na e ferrafi a na doxi iwiti kirim ne ki arding alan sobote bu kwalen ki ko kul iri arako alan ko adinga gaba ine aliene injwa ilalan somoto le asan jijer giti wala isen duwer giti amayen ko asen mitil kundul e na in kwa binis bale jergin idina lomfiro songa ke mitil rizo nama in kwa mitil din nama belanga ba lon nasgi e kindo la jenn jurnu na e djijuel lan yenki djurnu ko yal djijuel abaki alan zenine boru boru dola jikan ko kulgurni
1: eh
2: ne re mo djidu to ko djirni
1: jam waskay mo
2: ji do to jirnyu ba a mungi nang zin ding abo ding anya ding kala yani ko gul
1: bat ba
2: yani to en ko gul mungi nan kin do su
1: na ko ken algal ton togle sarabe adara to gine nun al kirul ala kirul ba jasin jano ba ka me ala ka me ba
2: tongi
1: ba ka me ba kilo bisgen ma
2: na ma du ila na ma in coming a jirnyu kai jirnyu kul ne ko kul gis kurni mara aba ji jwela lan sker ker ja kin do la si jwela lan ji disin jirnyu wala yo la ki kwan se di brinyo zenine ki zenine tongin kwa kinala kwa jitia balangi tongin kwa loto bang na na skanyin te ki ndo la leng marang ire enes mi balangi sin kurnyo inama ka lifingi ti nama nama do jer ki lifingi ti ki oto mu kwa zen ker ker ka kwela filan alang alang ki ira kanni e zenina al kawa ba jurnu wonde ereng wala kwela alang ki inko alang ka nditi nin kurnyo iloleng nema ko azan kerker ga na ji jore di joru si jingo jo lalen yore ki ko sunwa ngiri jirnyo ki la doral al al ko akul kay wala jo lalen ki ndola si jidi niti ni jirnyo in ka ngene kay na amin idi na wes ila sezi nan kamin daga juru tare am biya ban jo bazin di juru tare ya ka to ayen re de samar re bele umong na na kwa de ngin kirsinga maram binim tiro ki de lengis ka jita be na jaba maran ki kwel alan ji joni ji tabe ngene ji jurgulo ati ki kwa mbela ki ala jurgule ne je ngite ne ji tarje ma
1: asan yawa
2: e uja ay sanga yaba na ira dog da fe gini yani kurogi ne alan ji jondi ne ji ay ja alan ji joyi ngi songa na zuma alan ji jurgul sok bi sok na zumiti na ato imbelen dem bondal ine kyanas agin ma do sarela ngene agil imbam ki in atis kinzi ki irgo to bu ngene je fiki kwel gi sense e aldi singa marang ina lombang sing gitien e kese duokenga nama ye yani boru boru yani boru kering kwale namas e bele ela nama in kwa yani zaina kain kwazi masala yani mungi nani in kwa deli ni kwa ina la lombal badai ngore kwale lakini marang duodi kwai namas in kwa ji in duodi ko aljannas in erija ira duwa na masin kwa ka ta galan aba na masin kwa bi kwa dilla walo boyelan ayeri asir kanya kasi ira bele muziti bi kwa dilla matu jami ngive bi kwa dilla ayeri walo boyelan ngi asir kanya mana tu erike
1: erike
2: na kwa ginzi ke kulwe niki alkan zurwala ginas kalumba alki kwa dilla ka fa in na me nalo mbalgis dalin ginzi minal worre kwa kallakin kwa dilla kuzismi bi kwa dilla balbo boyelan ayere asil kanne balbo boyelan nuun kanne mana tu kai nganyi to ki gollan ile lole kago ani duwan ne gore san yin ya tan wal ki barkai kadinya nyin yara wel ina la lon bal kadinya nyin yarel maran kasa kurwa ngalan adu yin zi fa illo na makwelan ki der sunwa futo karin alan eribi erizi ma tu duwa to abenne enna dai won rendio yani waren dio duoto kwa sanne en kwa fordon waragal for forave matu busukulu zimi indo na matu nwa tari ko enaka we jura ngaram alan si adab ka ka nya rap si kien kaola e bota so futoka abon alan girtu manyi mare so kinya kangi idinna inganyi ngoto adile sai sarwan din atile sai adinin adinna ma jang na ma jang inama na bodna skin ne ne dwiti ni kia ko el bkina ko el bod al kena ne ne ilong ala si toge kana kirgo kala sande ikira dora jiti kwa marangan ki tulle kwa ngini
1: aso e kede kado al alu kimbe la kena zi gerne de kena belega pa sa son apai de kena ki sense sa son apai na alomba.

0: e ki kwa di lo ina kapa kapa ba otan si mo ki ta sa e ki kwa di lo an ke mboru o la boru di ko ala frege ke ria ke ke la naske ake ba ke la kwa mboru male ina kania otan ki ta ina ke mboru male ke ke la ake ba na ka un wiki ki na yanga men ke inki ke nje nga nyetting min kujin tentin la mang ten sokle na tari itas akawe ba asan ki enjure nga se ke ala lan kwa to ba kwa patam buru akawe te bana kanne na ro le kawe te na kuseli na kin kanne na kabuli te na kin kanna na ske la kwa le dam men kin de la na ke la ki ke la kwa ngi te sokle ba yuna na ani jigila ade kwa patam buru yo ai lo no ruba enjo lo na aljo aba jono jumuna kwa dilo ke la kenyana en kamya kal kwa patamburu kwa lyang na do di ko ba pie ba kulina ke ananya ka anwi kwa na kayin kwa le nan kamintia ini ne karal mani na jukin ya ke sense jukin na ma lombal ba daimuru di ko delin wala dan dar for de buru afrika nyetle in aba en kwa kitin in taban ken kitaba sa pagen ken kitaba sa so ngi kimani se kene ton dio tirri ko alan kinyo ke se karol al matar ke kise na ba do kide na minye meram
1: gawo
0: kya sa kaula ne min kayin ki kayin jenga torik la kelba mi al orredon por don si jawala na tarin an orre nya na tarin asi di orre was whatsapp wala asan in belen bi referencia sa balumba na bi na number na bi na bi na number na bi na number da ngor retor do re kala yan na sa jawla na kala ko ala nyaara sina ngwa akeba ina na ka ki da ngor re ki do ngor re akan ne balan kariya san do se ngwa ji al ina ngalom na ji eri filan asa jalumba na ji ka asa jalumba ki do ngor re akan ne ba na marageli alki ji dole a janne ba kan sin ki ne liki gal nan do ker unduna dale gardi yana ma kul diyan kwa kan ne don pirigo ba kul diyan kwa kan kul diya kan na duldi ba ki duldi ge in ine mboru ge na wi ga ne in ine mboru ge ne bilu na source bolun mara uto ma de ke ni ji an jeri ba borun ke lak borun kwa uto ma ke ndio dia do an jeri ba lan tar je be lan gel na borun si digi si ji ko kan yan jalom na kan ina balun na ina ngai long na bi asa balum na le ina ba illa longela u altarasi wala illong alki kwa le kan ne ban kwa on rel kirti sa uto de kamin illa long kido kasan kai alan do undul ba dan wore kirti na sin belanga le isi inan na namba illa ba ski yansi arisula na ki kiyo kiren gel na ski kela illa long eten sok le do bi do se alan kasi ala undul ba ngiski sin belin beri asa balon ba na bi na balon bana kafe e bi al mera ma ban dien dor illo le elong ade lona sa boa ke ba kwa ke lensi bi ai sim boa
1: bora fatai ki sensi wa zinin al baka wa bawar na yin sinamin inno ki uto walan nyen si jeyiwol ki oto na sa rai ba marang in kame kullu manas gi yani bal jan wala amal si jan inno sogotu bu ko alen lon vyan inan vya aninji hedere nga jabo mungkin king atin ne kindo wala won kumal
0: egel
1: fa awnasgi amal gang lom vilena dwa jelel yani biza zena abon kwa awna dwa keleli niki wo wasu kurakanya binasi alones lom vinyi imbamle alan sare bam irije fa ji alson janne jow ile din tari alan dwa jellel lom visi zirsing din wareng ne din suru ne ki alan anan sokoto bukwaren lom vi bamgi ile songa ini idin na ki sense ile dog basi lom juzu min tari ne janne jow al janne jow na na dwa jellel ile tari ne suru din
0: bad ba egel
1: egel fa illosing namado ko lan yani songa futo karindere na kelma gisi moge na doxi e surunga si udkanas kanyinti ki koran songa ki jurunga na ki kelma alang sogote bu kwaling tule ko
0: aso e ke borai na ke borobata ki se nama yana kai wa illole ten sogle ki alin tagatini alan duwar alan ki duwar akwe akwe balan ko wala kanne ba wala ki lawlawa kan ba torek la do yumo nas yaw na kala na ro apu le sebe tanga tare ngam buru ndire nya ala nge na sin kwa bi na ala balu mana bi na na erdike na fasan ba ake ba nya kayen kwale na ka mu inan ki nan yoke kan na manin ko kundula na dale kundula.

0: Asoke Baraina ke borafata kise kensi nas borafata kamen kise au na jena lula nu elo na kense nga ye nas kainas fege la li ene kin kwa lo adyan buruntari na lo adyan kain sorungang a jenge ngalan kain sorunga si dok nyeting kwel kwa kita kain denta le min abonga namang namang amoa kin ngosi ngene speak sense a ke Baraina ke borafata ki kensi na kese meram uto aqui na yena koja dan un resetting sa soni na ete na mngi kalas no kunina ke la gari mal pal ke ganesin ke si uto so api na mngi ete na el na ton pago na el enes fikeri ki sense na ki mamang a tas de le menin kain a ki ke la ayenga ne ke la kain suru asin karti adilo na kain el do ke ke la ngeng wo kain nan ki ka adi kain de ma kain nan do ke ngwo do ki ka ete na mamanga lo le ka go na duina alki waka na mamang do kerel na jela dungai na elna ela lole pago na alji ay jorote ten sokle ina sokatu ko alki wala tiri jinne balketin ki ban kam min do dingi rikene zgore nga na ridinka ay ko alba surunga si bilel wal gal do sa bayte ramba jile le al erdi kene na lo ina lapingi wala ina lapingi wala ina pingi asaki na makora gena kwel a elole elalo ngala songa ngere kwa ki surin joyen kare wala maiden ki gutin ya kare wala ayno wala maiden kale so wake ki se alan to to ko wale dan burun den kenza ta sen sen ka
1: a ki sen se idina lomfi dok ine ki si al kan a ki min dor surunga si kuel fora nan si sur kirgin nan si sur si kanyin tisa so wa a ilole ngi na madok in loal si tirtule sai nungin kwen na madok gutin ereng yal gisinga ngil gutanga kinal tolle ngala ge ba na ko gutanga ka ba fa ine ki ne makola ngore ko su kuro ani duo bi duo ala nye gudle so nga en wala gal yal dogala zan dogala ngi futo yari ngal ngi ndolo gut kawal idin no gut so nga sare ir gisinge na jundigin dogalan ki utonga tulenga kilele songo skiwi fa girgingo ke se dayen tazleke ki alore kwa kan girgingo ke songa na mado kwel na lan si juru si dem bajkani idi na juru inal ke ne lon fini abstaria ko ba yero ba fini tinu uni fa ilole abay lon na si gujjaw ne jeringal si juru gal kullu sok bi sok bas ilele songa yani nyinti na tulingil mara nga bas guta yo ba wala gal aju nyim bakie yo ungi de na mai tabe mvi a to ining de ala nyedo ngunyu fa ilo na makweri ni do galan yin kwa gisense ala ngsunga futo karing ala mo zatouri karing gudan di sabba idin na lon fi ele zuwa kwa bari kwa gudal al kayal erai igene jabu gujaban herraliya ina more kwa sikuro kanni hatta gusi kerkere zaba ina jabaran insiyana insiyana abo idna guti ne jidin ta unjumana injelu asa tinjam baja
0: tale
1: idine ina jijaw jinsur sirayen jaw ne duo kersir rayen jaw oto na sare ya
0: na ilalo no kirik guti asa doktor kiren u kisin ka baba delin sonwa riba uwan dola ke nan kare na abang kwata gin gudle ne la so akay mba na makiri jumane na tong ba ba njorte rang in duo som gene in duo alan tonke walgal iya dog den to bu ma njorte yang ko tonke nas guta bi na maragal ko am borumale alka gila so ngire al jumana lo al ko enkere makati ba masala na di lorna borun to bun ken lo apa apa ke kera ban jumana abang kwa gene kele marakwa ke na ma awra go wona ma den den no sagena ma rakana na tare ya kere kere kere illa long ina dogal abon ko an den dor en ke na a kwa kital pal ke ne lo sa ba ke itin ke en to an sita to san kajin intia na an na ngi tong sei tin sa abon ko se ala ip na abon ko duji na good fi
1: ay ji to kan yara nan ci guwa bere karam bar bar
0: la la den sei ira den sei aba illon ma dalan asan den la ka galan do bi do den bulo kin kwa kan sa so kin kwa sene dien wolo gle to waga mara te kan sok pa gona ela unse ela nes belen nes quality adi ilong na kidan tong se uta ke nes della kau na na mera mesi den della poi ali den kwela lan som je na tong do wala ke nen ngwele ka ei lola ay jelo adika in walang ong na dola si kinu na e meran si deng zatu asan ka ara nga amine ge e lola ay ay jelo illa walang korong
1: in lola
0: wala inen takatini in lola takatini
1: na ka dang wore ngan nila abelem ba ilela zi lagi marang amin illona yani ani rin sabana gudan sabakela ba janyi sur aba gudan sabakela neri sabakela ba janyi
0: egan ba
1: janyi marang aba eloneski jur toy kwankai banganyi
0: lolo gel na bas aba ngoy se pay de ken ala ngale anyinti ba den du njiro las anyinti ba nu njiro las anyinti ba ka ina mara riya ba
1: ai ya gaji jole to forarangi bari kamene mila iri aniga
0: la la na unse nan ka ko ne kel ku alkio ko ambaro ngale alka gila aba kenga na kare di ngrige nu njiro ngale le yang ko ki duwa stu men mel
1: arake ya la ra na ma kien gorna ga
0: na ma kien ke ona na ma jigre na ma duon di duo kenga ke ona kin taban ke la ko di ke ona batogi na ma kien ku iker gelge yang ko sine den ke ona ja yes rdi penene do ga lo no mas do kurin na kin na ga ila ka ila ka yang ko do
1: ka ila ka nga
0: ki adi ina ranka
1: ila ka nga me
0: abid gi tang angal wala ko na ay gi sin kana ki si na illa lo ngala ka bole lo ngala ka ki do gi na lang
1: awo bolang iribo
0: aso
1: bamba
0: aha
1: mara awo bo azan ki mo de bigal de le bang babo egal ka amma dan gi de wo nyet yani awo golan alang sare yani kwa irkian irare ba wazan kwa kul imanin kindela dan surare alquran so ngo ngunyo alang ye ne del keri awe bang indala mbal ye si jwa
0: ne na ina alta sa ker tin kwa di abakil ka me ben ma bin duwa zika bulo
1: egel ka be ne sta min je to ajara egel egel ase ka ka me ne singa me sa lan junni ne kwa ker ne ngi
0: indu
1: si mbara ye se to ke
0: lagin lolo
1: ida ye se
0: ela ke se
1: agi jamin e se lagin marang idi ne ki se jas ki ba neski la ki ala ngi duwa bere ela bere ka gin ko ngela e ela ka gin ko ngela ni ne se je ne jamin ina se marang ya gol bazan in sesi ko al jasa jwa egena abaji nanja kamini nyam go zitin janna yeno gut fa yam go ba timbianas gut bulan na tin denjuru te yam jisi ka bas nyinti sare
0: ile
1: realin kan ala ngi doto ja no sin ko ala janna araka ila kala zalbi lolan alan alan ile risi araba egena ba araba ko suar ba kitin sare kirle ban ele sa kol ba
0: no batogine tumingel mon ti batamun duti
1: egena ele sa kol ba
0: egena ne jigo triki adisun waye illalon aker layna dundule dokerin ki denjuru argiti wala kernes amma se peken tarangare yani e kin kin e windi yi sonndo mi
1: ye ile keri tongi lakin maran kan ye duwo ile sis iwigel ne ko san maran duwo ile argiti
0: yang ile sis iwi
1: yegel na bazila ile sasa gidele jiwi abu din sur sa hawila ja bandere jaran ka wonin kin nafsu ile lo en dan sije
0: e ra songa tarai ki sense ile wonno longa songa le ki se da ngorre da ngorre be zata ba
1: da ngorre be ditini
0: na do kiri ke ka ba wala mani ngorre o aba duo kenas kani is na ongal na oske na denge itin sik kire kai na dien ko ses yang ko ko nye loker na dien ko la jato kiren yang ko re yeren ke na kan yitiya nas itin sai din pianas aradi kata bole
1: na
0: aradis kata bawle walga ridigle trick side pianas query kwe ko bawle
1: walga kwa gadini zata sinya
0: le mamang aba gadi kene ni muto ke lagina ko se buyerti
1: egali
0: le na gundura
1: kwa gadini ge la mutaba do ba muskila ke dele
0: maraji yo soge le aljela ayne king kene gi ke gile e ke la no mandinya don ay gizi ka zaka ngane
1: muskila
0: ne la ndi la wore jina mi gidin don ne
1: kan indigi ji ya gudfali kan muskire ni ye no duoto ya sezi ki koron kirkir fiya izaka na sai in gwedi ne sin giya jabu makisin ba
0: egen na belanga madoge
1: ka bene zan gel ji jo da zan sezi ki egen na gwedi ya jiya jabu ba ne den ya zan ji dolu la jabu kinin biya
0: egen duke rake ban biya
1: ma indigi ne bele egen
0: uto songwa ke indiyan pe ne saiti ya sai na ji sai jabu ba ne kera sipia
1: egen ya ji la ji kwe go meni aba sin ji kwe jabu ya le risi ko su wara ki tin undu ne kwe don re dina magal ke risi ja mara aba ji aba ya ditin ni ile risi ba ja sana ma din kwe si ja si fa inama ki ka in zin sker gira ka ba
0: meram ki se nama ki muto al in aldisi azaki kuwa min de remali de remanga nama lo apanse ko apal karra nama mang elnes payi do kari nas payido kari ga kan nan ai gi ete so le ka doing am moka ne na doing ton kan ge doksa ai na illa queen kan di wala doing ni di wala do ker ke na ka kide mbele musa yaran nas doing ton ze ke ergiti wala lo za ka doing juro doing
1: ni in na do kan juro ne ska ingel
0: in na do do kar sa pay ne bere nga pa mande ngiti la el payido ke na ta ora kuro
1: kan kam na ba jua lo yaro kinyo mai dinga na jora tawran jaro wal gala on dio jaro
0: aywa
1: wal ya tawro juro
0: bam mai din tawro ban dio jaro alba dio te ya jaro no matar matar le na ma jono o
1: wa kele na ma juro fa
0: yo tu juro juro
1: egen na indi ne bele
0: ni kele na ma kense age mara eten so kule kida ngore in bele pa gura eten so kule ko ade ben bele si kelka ven kam ma bindo kabulo na na
1: kabulo nganya
0: ku kabe nganya nganya so ngani kumo ah ki sense
1: la kemara mara ye se diamond to ke ne ki ati se si kumel
0: eh
1: izaka ne ki la kwa
0: eh
1: ki ye si kumel singa mara ngi tap tap tap dab di ko ingene si kumo
0: eh
1: neske ne ne ko lesen kayo
0: neske ngiti
1: ele si aze ki jumo na zainga na maga local jona jol banjo
0: eh
1: tay ile duori ga salon ba singi
0: te gal na ele na taray mara bar nga ki sense ki nal ke sa ten so ko le kissing kine ning duo local anjumo bataga ashana 15
1: km tuske samari ya kan singan tuske
0: eh segan tuske na 15 km songle barakiri eteji ayala yang ko kane na juro do nyana jongo jang kala na din ton kane na adden kawe na gio alamba din tawun injali atan do gi asa jamba ki do nde mbere tar yow alangi sin ko din yang ko impia wala din yang ko impi lolo ele do sa jisi na mbere ngeba una de ngudu leker mara
1: aba jiza
0: to bajasi ji bajasi basin jo lolo kanal adu inan kikibyang da ngade alyanga inalang mara asa wajiba kit bengal ala bang na koy bang kani bang ke bang kalan za bagasara mara duin wolo le dwala ke bang giske
1: magang imbiya e kwa ker nga buru kwa ker nga kwa ai kai jiki nga le si jwel na iyeri akem mara jiki nga loto go buba kangi idine ngaminga karanjong ajoingi maranda kinjong alkai alkor kilgem
0: alkor fi
1: ye nema inzikain ye biwezi ko yegi marandu jene den ton karajar zilla karra dinda ke uba kangi asenge suna la jeri ba mungkin nanin boru yani tige bi tige adil
0: badba
1: kangi idinga ba ye jizi irel maran ko la lenzi ye den jaile kengi lalvi asenge jalum bana ki erial gis gundi na dan tazle na kojoke nama irazis kan nan yan goy jabun yani dukilai bolingilai najimi waral al ti takajenga uto gide joban sare din surin sare ngegin ba zaine ngamin ka wanan duin yanzu duin abagi eh jitay ba jegil lagi maran jiro zine zib dizi
0: ba dizi wolug
1: yan dizi wolug jang asan yan asi jana din sur sis
0: ya
1: asan sara yel banen jo wan duin yan bugu on wala wan duin bambu dimba ne dinya ji khalas bora juro
0: adoy
1: ji jo zi jo agi barkai yan asi ajundi ba dine kinge maran din sur ko ne nja
0: inalangi
1: ki namaskai al ni ja wala gudan jawba yani mungkin ne ko kwa hilla yani jure ngazin kamaran som jo ne hilla som jo ne gudja marando bas dinjang ila dilla ji ti jang yengis kar giti ne singa ma som jo mara loke abi jidere jawo ki gavalai ka biyasi bagigi aw yani ki war gwa injara zas kam ka biyasi bagigi aw atin dinya ne dinga bai ergenen gre almonti gi kay ngasi arel ba lakin maran ka biyasi ki dore gi sersing alas bi dinya na duin ba ka biyasi wel gi sasoma diele bela samba lakin maran ka na duin tin wala gal duin lo alga dela ago tudara bai sam bi bergi tilana en kam yani ko disi abu sok bi sok nun janni aban lo idle fa walan ye nun ki den don ami na sin jogi din no nyamba en kota kata gara
0: ba
1: gara ngamba
0: boko lan janni
1: boko lan janni faji yani jel e janna ba janne ile tile fa go ajindi bai sanye kwa ki bare duin kwe ni tigi abana mi so to ilo ya go di surin tala asa dile tiel alan kaja alan ji jonyu won di sur si wujja san ni maja fa in u dama yene na masalan yani dayin wore kwa sai gindi ba nan ki juru inan yani ba mi inti nan kabiya dama jau dama nin ya appa ne yani duwa puyen dama zgei na ya sikari juliti ne jaisi na jilan nun jamila na koro jabala na kajal ila din talai bana kas ya ba lonne yake ila lo yako la zan yake ne zinja min njamila awne ne zizin go njamila dial de nya de nga bajan awne ne zizin go njamila saral bas bogo egen mandi ne saral bas bogo fa in ila lo aye itike anje mutotore yarin dial bajan jira mas ila lo ziki ki koutil jaw aye iti nama male ajindira ya pana joande onreja jiga le lol buto jaran ye ti gudansi jo de un kuro basga uto songa ja maraliana ni veras gusia ge banke nga henga ke yani atikweni atikwede na fago sinjo akala duinkwe alki barkai ka gizina aisa ka aisa dora hafa dora mbage lezi asa jijergi fa kisense orre ko anmu uto songa ge na ilong alanki badiren ka na bama ko bunna kau na kin maran kainsi ne ilong ge tan ki da bu ai da bun jo algi de
0: ngi ga na imbele sa alwarin ki rimmen ka ne jijen sene skargitia wala jidin sorin demba jile ke kam min kain to ale ke peita ke dik dok na ba ilong nama to agenas ka enke nga pan dul dulina longetia mara na asa sita ka ina peita kore le allo lela na dulle arrenga peita karitia mara ke la peita enke ngarara tan ka kenjuro na makwa ker ngena tarbi
1: ega gaya mi ye ore duwal kene mberen kita bulla kan ne walgan ay ta bun joen
0: ge na sin ji jar jeng na mara din to ngien garar ba din jar den to ngena dili akewa illa duwal ina illa duwal na mabboti na sur musalsa ring na ma yene borun ale pago nak wa ker nga boru do ker na kan joron se do yenke kisense na yengis kinse ker gitia mara kisen kina man kam ngore duwon atan imbelesi men peyum ji yen ke ba na min ni fena i tonkani yen torik dogba ina ran kan yen sel ba tonkani na ma diem ba kabe ji do gala din tonkani dog din tong ba lan kan yan din ba jabo na jo asike ra je ne batani al giz ji en kundu na ji sin kamel ina nja le din ba din
1: yan ko don ke
0: na ji da yan ko din ba
1: do ni gen na veti na tong apa diel na meren in tong apa ina e akal al walan sare ku indol gen ina kin na duin tong sor kol la ati kwe de bisin jo jo din to ngi joya ati le din yang ko jo andere jo
0: enang
1: abagal ko ni na nakangar ko ni le bela ko ba ji al jo zan ko ni so ka bo wa sam ba le jizan ja jo zan aran ti doin ko ni nzi jo asi din sur si to ngi joya ati ji aran jabun den tala hatta za din ko ni le yang ji sia lo ba ati ayer ki an ko aldu yang ji deli me ve asan kuro ke na san yani shakhsiya ke za do aran ta ga den sur si rengel ati lo to ke le voy ati lo na er lakin marang
0: dentinya
1: e ki gavalai ki sense namu marang yani ireles kai na nisgei na jolan ani dinya bogu jo ati lan ayi beleke arang injual jolan deli meja indalan jika kira
2: radio samar nafiza izaiya tutlu biha ala alalam.

niji kajuel na ingis fale di dok alen di nyan kwe sis jalon taras di nyan kwe kakwe na idgis fale di bo di njirgun wa suru deyengi algi ijundi alen ji tes jaw ni king udonga dom duidia na mo wesang ingwa ide jirgun wa diyan diwen nga le bang na solan al kwa ke solan ngayin beleng in kamia suru indien tafahum ala bang ki di nyan kwe kwa diya keng na alke den tari boko jo jakuel adin korokuel korondeen janizata alkuya san kania dobaki ki kojoja ki kilman jitti na belesi ala rising zata ala kwa ki urundak na digle do azajjal nas yan kuye koroel dubun jugunas den koral lasi ya ban mas koro imi na diddo kaman jelne jegil den koral se basin duja o wala inasin kwaba kibarai nes korojan na aba ne kibarai ne dinti ngila ala jena ala nga jaw o jena erdi jaw yesi jundina jenne duwele jagones duin tare inja namak imkwel asin ji kinjuru nga jirring nasi injirring ji ala jen duldin diyo duldin kwe ala jen duldin diyo ditinin anjomba wala ditinin anjomba jura ala anjom namak juel asin injalong imbar ala kiyebang ya in ala kiyebang asin den tulin jalong na asin injalong den jen kiye ala bang aljuyidi alang kutulin asunga ge surjo nama ini mkwel ji aba udonga dia sergi jaw aba du jannas kwa koye yundu kiin koye jasi jabon na jonas karra jari kin koye ya ji asa jantina jambu na duldun koye jala jan kiin tiin kiin ayang ala duidia ba ayang akit gala ki sorong kamya tizin sena na tamanin sena lo sabin sena sabin sena di olin jono koje jaw we asa mwa kuyin barna lo na bang koje jang waruro di njuru jarrina di njuru si jegil ilon tina sa jang alen tille foto jari alen tille tulile foto jari alen tille tulile foto jari na tille di mbagin ja tulile ja na duk we asa ingwaye alen bele jawngil eri bele na ele udunga juwaba na kwen kamya kwa alkundiro ke doing about the giom de gisim kwa doing kwe bel dini ala jwaba ne do nu ngala yami siga dio do galo na mo wese en wa bel dini sigolo soy bel dini si a jwaba dio ona o asim mango ba wala jisi dok jitti ngai sen fiabo na mo wese en wa bel dini dini yan ko si azramba wala dini e si azramba wala dini bara si azramba na ma en koel alan do ijang ni diin juro teye ni kim udon to yega na dogo era sen wa kaman kidin yan ko yala bang diin jang idala nga bamba alan ji injang inokuri ni yan ko yana koi na eri ayi eri besin ji kae ni yan ko na koi ne ji inni na ayin duk harang bio o re bio na mazilel jo ni yan ko kitar ngairo na dok anan re bio na mas yang kwe korote wumbulo na jine kitar nga jilon den tabun na yang kwe sup kwe buke na arat tabun na aridi donga na jine kikon ho na jilon hasi imbele diin si joru jarin loo bilo na jayin duin bara in usi min ini na jayin tani ajaba aba ki din yang kwe bang koro zabo u kwe zabo udo nga si arasawa ba awu na sur imbang dildin kwe inalke ya inalke aliyena ska to bunduidi aliyena duin ku ndolang yai aliyena duin allan ku aliyena duin jaru aliyei na duin niwi na aliyei na duin to lene ka kiyaka na aliyadin o yan yai san ker aningis ayu u enga dur awul asanta mu ker baye ndu ku san inwaye ala bang kin jirku on ki tulin sirigin na suuse tulin ben europa won bellel si na udunga tulle ba na kilma gi simmay kuin ala na sur bang na rumo baw na namo welalang ittiru korona ingo kar aboba na kayen udungan kin kirsio alang ko jojo kerin kay na kibaray.

Bring ala avake mogis amin na lona buying. Ken magis jong simaya torok na in lompi tingkini alang kenas kaya na tingkini alang en na keng belengan siyang akile irjungo ato ken magis jong simay baru jong jameli na ken magis jong simay ura kul kila na kila am do kul kila tulake na magwela ding ingwa albel nadok na kibela nadok kelbum ine na biwar kikilma in simoy ng inilika kilma simoy ato na eton tile do si kainas dayan do buray lal dele kung azi kainas tabung kani na mga atang kake dele na dayan do buray kirdin dayan kul kila kirdin at slum fin dayan doray yumo ay ning kakirin di jari alang tabu kari nga jawi ba na ay ning kakirin jari ling erbet ijababa na ay erbet kurungi fiaba alang karin jawi dele marang alang kuroja na inzi jumo lomfi illa ba illa aldengwe kuro ini na dengwe ken kuro kile iliga kiyon ini adang erbasi ke kuronga na erbasi e kuron zvaile kaldabule aso geza membra fatez amen kuing ala kilma gisu moe lona bayang inalba waba alda kibena skel kam kudan tiyan ken siya nga kinzi na kilma sumo kay na kumo zida lomfi dorate na dadeng kumo kweding al kere na aizin kayin giddini na ki akira aizin kayin aso geza membra fatez amen ina ning kari namakuro namakai ngunis kia nga na yawa aso geza men.

aso kita membara fatais amin engon aku ing ala inalobar inazaba kunga ba ye dain kain dina dendo borele kirzing nama ato u so war kwa kilele kul kawana kirzing ine kirzing lomfing kendo kola kina along kul kia long kul lomfing isteri fiana kela no long tina tina lana kain bimborungo nyatin di kina kwa dele kain ay lomfi ay surgis trigoni kendo kola jawi maran lia ili kendo kola jawi udwariya kaila nazin kalung adain kalung erbet malakie nadain kalung maladain adukie mana azinga dinga amaz adain aduja kalumba bangkai na surunga zi adungo kiel na surunga zi kaldi na berenga sur ani berunga kergel kang nang anaya belanga kerenga girding nang kailu na kergel ke marang sur kang ala sur kang idingina eng lomfi eki korasonga le alka kain korasonga kila ala war kilang ne kila korasi baska na dien dore tok tulle in iladi ki wodi kay suru adan kay suru ke kobo den dora iladi ke ya e fingin sur nyatin dis rigo na den ko en kewa la atse kingi insa king adan ki wodi nyatin di kinal bakay edin jobo na na ma do na den dora tiuna den ko edi bara den kilma jana den nyuru leja bas e ba kul anaya ala sur kenga ne bele ya kirge kirdi mar kul ala sur gan kay bela ke la ana kirdi na atonde tile ilana kirdi kala adan kalung dayang adu malakie aton dayang anay alwen dayang kirtingo dayang adu malakie intile na nama adang kumo in adu adu ye alke ada kwadi ken masur jawidi na kwadi ken masur sondrevi na kwadi bindi alang kwa sur tulia keba na gumbi ada lomfi dendo kendo kola killa anin kendo kola kang na dorates kumo marang dorate na da kumo na dendule in alke alang karikulo ke kilo teyin ni nan karikulo azinga dinga amaze da aduja kalumba bayana surngazi nas akalumba mala aduke na na ba wezin along ine adu dombre ine dombre embele min war na wara kyanga e ne ringero sitan gero wala erbet kareo ine ine na adu ine enzenin gwende adu ne in e ilala kwel balan ayi enzenin kwe eritulle bulo na aran in zanin gwaji kilma simoy akwelba na la kwa surtu le kawi na surji simoke na surma surma surma sur karinglo na surma kwela na surma ze anay afakwe na surma ze tawja arrekwe na uda arrekwe erbet ila za kwelba na na ma ine kambranga ine ndomborle al denzi kayna de inkirding kin sokale in kirding adan kalung in malaki kin kie erbet malakari erbet fiedungi na erbet al fiedungi ine erbet ke ngura ke nyettindi kilal ba fi kit fi adan kwadi sur kergel fi na la dalom fi enje tour ki onege surrigo erbet ba kwadi sur kergel fi na mene fiedu ni erbet fiedu ni de domorele inge erbet al fiangandiom al fiangandiom bay fiedu ni na fiangandiom bay na min warna ki ngaban fiang fi ne ena nanana elezi lomfi deng lol lomfi ke elezi repas fia ele de bele na do bu kubungul ala ngena ina de dok na mena bungo na squade ana fi kwade fi ana fi na ura fi na na makwela ngi dikalong kaembere nga kindok alsur alsur kai lo songale kile kai ura songake na eng ana ja koliba na masur ana ki marra ngi zamen amanzi erbet kumo na erbet de jitti nini kibazo ngi kalong sur dio adda ngari adu albatoki erbedi alba erbedi nama lompi ndokola kang adan sur kijingo na sur dain bele toksikain na sur ngazi kya kilma tokwen ala ngura ki kal lompi bele aso ke zamen barafatais amin ka inening airi nama ayngon skeng anawa keng karikwawa aso ke zamen

0: Asok is aming na barakatek is aming warre kwa ay si Bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni anandoin donga diele fago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyanni.
1: So ke boraina ke borvata bela re ko akigen yanker lobi lo kise kilmaisi moy e ten soglido golan kel nakago e dain tuskele aliena ki dain yandar talifi e ay bendelin so akin in se are an kangalan ke kire bank ko kital borun tere bain na man ko kital koyong ala ke inna ko kital dug borun pal kurul e lompisis ko ra kom kise na ki kurnos ko alang daraga pia alande njano le bain e aso ke boraina ki borvata mero
0: asok is aming na dog di murre kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle ne kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye ne kai nga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kai na kirsing na sing kai na kirsing na maning daimberes tabung kago oto na madogwa lalang kagil ki utonga alye na sikidog kalung akuel balang inkwa al ila yasa kwa si jengel marang kuel lang inkwa al kuel lang ki dora digin kagil indir al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yei jaldonga kila andi ndiyo na dik yei inigi nekele neskain jur nga len kojoja kawe na kain ammonga sis kojoja nga kawe nama kwele len kagil kisense u alye na ki otodengin ini rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king utonga kangi alye naski ine inarimenka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwele len kagil ati in kwasan kain juru nga lekerin ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lanki ay dora kabung wala lanki ay nui kabung nina sa kaino sa kunga ba nama do kuro sa tinin kwen nasdayan sawa kelkam nama kainga nadayan bamle kako soy.

0: Asog is coming na barafatay ko akit niya tin alkele ni kagul kikien ti ng kerker na kikien luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idin na soga uding askang na akalunga laba tetebe na alul sog bisog sibi dahil biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kibare oton den yomile nama dok risunga ta ka tinke na kwela san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki duo bi duo abafingina daim bulinsi urbulo naslong baslong ki kingkan ka ki alwore forkan a walagal elle duo abe daim burdiya ki aba walagal kingsi tulas no aba idi ne ki surus kan ke kan konan uto sunwa ke na daim diyo ke nes kwa kalnga omaran kial al kifora kan namakikan nasa kalumba sunwa ine nama do welo to asa ine sa wonga balam majiram bayen burgu sitin ani idi ne ki kise majiram bayen uto sunwa ska ne ki nes bulitia ne gigi na sunwa ke ne bulitia ne gigi ake na ele oto ay bol ke ne ba gigi ake seni nes ke nes ayenga ke nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine roka ka nama ine dusi nama ine roka ka kering eren na nama galtani bod apa diga na nama igesinga tio ne tarnio na ilore nama kuela lang kuro maranke dore idalang kuro nas kalumba inaka idi na ba duo wore kwa bayangwe aba wore jwa na duo ya ni wore zis masilim va bayangwe al wore ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne wore zis jegiti ne ye na uto ngo songa vi a iloleng numa dan bodi numa ene iyangwe len delin ngwen ni iyangwe den tarne na illozi numa kwel utka anan dele kuro ana ngo ba no lo to le tiriri ka ni kia gol bala en gol tar nga awle niyo basi long al tar tok le niyo na tar tok ile le al gi niyo kina mo dele dok ye ting kin ma gi son dora ka ge ka ngi idi na da nya ngo si jundi na e bam ile singang maidik java aliena lum vija min de nyomle inna mo bam di gi ne java al lum vija awle na magal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje email ba lon vinden saba numa ko le nan kagil illolen kinama numa benen ongalge kin ongalin den di numa ko le nan tokkabun na inkwa madi ga di inkwa lan imbosi tar kulo ke ni ndora kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se ngal ye ne ji etere men janang dog ye ne ji wela lan kawar eten sokle ke ngudon al ene na dain tas le kere wol dain to le kere ke kay meram wol gal kay meram le pagul ke se se ye age ba kelene al long alang long inaka mu elawu manding nakin se kalmina dain ya meram ka manin oria ke ranga memba da kainda dan ya meram ta janga ming da meram ta jal ye na da ngore porin den e ay kise ken jalo makitali lugi na ken jalo makitali long na den ja italia se long petewa kise as non balan ki muto ale kariti alie al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas ulo ngulitia ina ka un elawun na ya meram alie porawe den ti ying na den jalum italia se long petewa alomba alangi lole injarote ya annose asanga ridin nye den sorin kidalang ya kwanta bu longola elawuna ya kwanta bu min war longola alomba sankela len kanyitia alang eten sogle duo gelna duo al sibadin sibatollei nama gel nas ridig ya ki kwanjeti mola aliya da ngore akay mbakelalin na kwa kerna ki ngore manin kien sibana lo bana kay walgana kay meramang dalion kundura naskawe jidok maenden kanseng jeren kidan orde ke kala kwan toklai al kala kwas kala to askawe illole nama ka yena alu sa songa korne tan ette meram porawe au nas olon ki jarote al nefia na da ngore ngi bola da en taba geba wala ye abaduk awu songa teas ke haba yesiting asni tiaba bas ki gabalai bas lon ki dar asa ulinde dwitia elawuna kwa kerna ulul karwe ingame albagil kien ko aylon na de ngoji jegil aylon elawuna jumuna kwa kwadi wargal aban kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tarna namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi elewal ko jiko ke ne den se bo na wo yena magal elefina meranda fiya na ko na magal lufsi ko diko na edwo diko na na ma selong en alsa so ko rongi ena lompensa badok mening ena ba kai mening kai ngelo malejwa in rikere mara ena lompensa bana badok setting sa so jitina sa ko rongi
0: jega ne kyal ko lungal dulding ko egan ki ngi si mu aje ba lompia ni ngi
1: ela kede gna jikan dog ile lompi le ko ronga pa ki ka dorai ingis long ina aile lompe jisi nosfia
0: along
1: aywa alompe sin yertu lompe al korngi jisi ala nosfia
0: wala sendin zuri kamela
1: neji wala sendin sursi ja nasjiti menja wal galdigin jiro lompe zale mina kwase ela la jalom ini alien kalgana jiro jola sang ela jalom le ji nama ene jerto gal lompe zale mina kala kwase ela jalom ini na kazel ndol mana illol nama seje ine wori ki sense a marakiben kamengena sokoto bu kwale kinin alan awu na saya duwa lompe le seje ke min etela sare ba onu jonde kelense ape aba na sa do lompe le seje ake ba donc azang illon kelain alkati an gena pi ina lomba sa si siminga yenti wala lan tole lompe do wasim pali ba di do tena tonkani walga do tena kangare doki kelelin sursi abasi kelen simaze fe ba do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nasin dok alongola be la wunna kelen lompe njanga kelen ina la ge ba kin men kamin kinin dan worden si ba ta la ge ba alan wunna sa u do kinin
0: aso e aso ine di bele al do dok suma tarasi nan takati ni alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel do galan kangina inkagil wargal alan kangina inkirtin we a alki dulding go enan kulun abajalnas a masalan sibajaldo a mani ilone ingiritulle ken awalagal inalonga bal derki jurudu kenga kan ungi ko bay longa san kulkoyin yana ti abonge ati amonge a alanti ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan ungi delini ko enes kakial abon amo kan nes delengan sunga ani kindelin nama welelen san alangal jingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinenzi longan duo video lon tarazin kisese
0: idina aban kwazi ulu basi dinjal jolan alan sita alan insan alan injwalan ki kwaga gila jammal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welelen si yani hatta kiyal worre kwa kan ka bonga asan kerker ka inzi jambale insani ina la lon bala min aran min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gila ne sin ko je sin jambal ja barang en ne kilma die je gila na lon vi abagalin ko alan insani ko nga kwa ba lon vi ndeng ereng ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: ki sense abako ngona na kagila ina lon pe mening duwe si alfia yani kenjang ay duwe si mending min anire lo kilma die lo na kenjang alfi ameninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai duwa ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala kakwe na kale kwel bas lo hasa sursi piepia mara eten sokle king kwel duwa kal awna din jalomi la ba jijalom ade ilong na ela jalom asaji din sursi injalngite albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisina zbele mbajal ko sejang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal dulin ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min dobi do alan awna den kelma kale sabidem pia delling den kelman sabba ala den kelman sabba to lay ela wona jato ba do wole ke na lomba alko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba jenna yam lolo inaay ba ye janang den jam wolgal lo to lenden jumo ki quran kiti allompe jijegal na jite jang na el tingal ji wojile te jan kelma te jam bele ti ga kriya ba mara kwadi asker ngeli ba
0: ne do kan longi ye abagal kan ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikan del dile del lin ko en wala ko akere ngake idi na dai mboruin wushie na su kwa su ngwage ne kirage marang kim king dai mborun ken to gan anke en kwa kin aliene sa ki kwa kul kalon kien kirringa se jundisi ki koran kula sen duo ye ele duo kerdo insieti kadu inkiring agi lomvini ati jurunga sabai.
1: Aso.
0: Ati kieng sivinga sabai. Ati den jalungi sabai. Bajundi na ilong nina alang si duo bi duo yezi simbeleng egal ji alin seje kasi duing inalgi lomvini. Kamu ikida en sabang eren delini kueng. Na na dan kirin si siya kelba na kangi dinas kan surunga si fie kau wala dik dok bulilai dok dik al kiki ngankan na siki ngasi imbeleng mana tu egel bi al dan diyo ina balong wala idi la yalang ki kwa kanyu wala masa na singa ngiji kangi na nan jalung wala kain dinas kan surunga le seje ya kamba usung usungwa gana suri rike ati ngwa alang kabung ay digi sinin kabung ay digi nes neski inka imel alang alang ilong alang siki ki ngankan idi na jasi amin jawana iting inening South Sudan deng erite bujawi kira yendin kirinzi ke budas kan
1: badba
0: namun ki abe an kwal kirile kala mungi ne nyenda le so kirro
1: badba
0: maran ki budas kan bu futtani ko engel di engela si ki koranga kul na duwo ke raje gila tinel si min den gel man di egal jallom visi se yel ki dinini egal ne jiki din ilan ile duoro kiren yallom visi se tiel maran ki dan saban ren itirgina ila long ila dineza ka warin war bot kene darne ngal lolo empia ei jago
1: ila sei ila batte ina lang jijo kese na ina ke ngwandi emete la saji jele ten songle na kwa aliena South Sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba in kama yengal ko ron kalngana in kalngana in kalngala kel maras ila saiba ina uto ngadi ke ngal kadien sabba agila ke gabale uto an kwa tebe kaminga ina tabi en sabayla yalo mali en silom pe pia inalang elan sabobutas kawe ba wala lombe inden sabake nguto ke dele lombe min war pia na ya elan sabake budas kawe lu ngala ngete yumo na ken a said kwa dik en na en kwasa ngene ri pukka ne nan biarang barangan diolo ngola ke sense ake ba ke la kwa ina elan sabba yen butasias kawe ba nang lombe en sabba dog butasi as kawe ba kien surungasi na ilo na ba dogi lonke dik ten sokle kial ka gila a en riya wajai baba la de ngara askal ngaba kidik nan surunga se na kirin kawete kizik nan surunga se bot arando kelero ete alkuwa kina en silom pe di enjalom potapia wala gal pokapia naji aljal nas ulo elelinja ade illon na kelene kumena ngwandi yone kegile yenji siba skelele nange ulul kere na gasin jalom ba yizeba ulul kere nange skeleli ya gize ala kelma jala alji ijuel arang enjalom enna yengal yengalnga kinnana ma men uto ade agena karal ne ki asker ngal basongere kana ma men songongere a ina kaya ngaba onko ase e dine gurre nga piba wala uto akinde gurre nga piba yani mungkin jidi kisna njingo a wal galde ki gabala orre ko manin dinga nangal a na yanku yalamba tajmil fi a na yanku yalamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ele ji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atin jamala yaba do ngina ngai piba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jamal bas lompi le agen lompi ai fi ina nas agen mara tajmil na awna do kilma di oke ilole kia sa kal mentore na kay ngaba do sa kawle min karin rias kayin ba al in kam min tajmil lolo baki en dinga kila zan kulentia na dinga ma ken di borwan dinga ken do kayin ba so wa re kayin en dai na dinga ken al to an dai na dinga ki talba tabin age korwan kila kela na mani ni birnya ngena aban ko se sibang mamba ni tu aba sibang sabajel sibang ni tu ti na te ya ni sibya ke manyu mana min bando ke le lilla na duo se antelwa eten so gule ne kayan aban ko akindi na alba danger min le na makele na surunga se ne kurul na makele na bilanga sa ri pukka diga ni ti alanka do gene na kela ko ali nan kalnga walgal kidik do ke gabale ri ke kena ro wela ndengwa ineri alkole le tabun karutia kidik kasina bes dogulong ilole kiga balai kina lomba dual duon chuna le kriti maraba ile ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dien ila ila kingal ina long na ense allaini nas allaja abadien tu le jiwa dogba eskelle le taqriban ba nuy kawete anama dogutin kawete en sokula janaki alkilo lodian adi lonna tirimbilin dioy adi lonna dulongo ben dioy abadik ila masalan kayenkelle diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kile kin abaka gile dinga baste en kawe na mutubu nuyi to ka kawe tiya asa ye se kele lel jigil in ai viana ka hafiya bal kafiya in na na kin kam kan surunga si a kan nga ba kan kin surunga si a kwangi da mai ne ala kawe ba ba on kidi ngi ran jang na ilona tayyan kele ka sabas longa le so abdali kidi ngaran kele ngar to si jido si jitimel a na kinya ga ba kinanama e kiensi kerinja wete asa songa milom pensa ba namangwa nazara lele kelu
0: e di mbele ine songa se a zinina alkaware ngawaba a kin abongo seid wandi ngalye na kaware ngawaba kaimbar nga south kwa kensi binga ning itage lage bas meter ringile na namas kawal
1: dentemen
0: dentemen da yesi bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong a ila al sunwa ide lo viale na lo ina na bagal dok yani dombore ke a matta na dok gis yani ilole sunwa re sunwa na imbere uto ngi lala bobe al surunge lana surunge lazi al duanga na duanga am na se suskerti na wa ngwa maranga uto ngi laba ina surule al bang jato ngi la iri wala duanga la ke balang ami
1: aso
0: wala suza la ke balang ami wala ayere la ami ala ke
1: ato
0: yani duldin gwa ba jongani jegi la surule nisba pay wala garagam apui na kwa delin gwa utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero yani dombor ba silong bele to dogala jundiba in kwa surungin le futo sa bindel ba idingal duanga nga suske ne unduna ngami na inye alki oto e ati injwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng bokwa ngungi ati injwa uto anyet bokwa ngungi te kwa kin ati jangi na yang si jegilo na si yang si jari kwa kin ay lo ken kwa ge wala gal kisita benga ge ka kwa bas kwa si ngandali ni kwa injwa kisita benga ge idi neke la kwa yendo ballon fin kwa ge jina ballon fin den dojan ele so wa ke ray balang ele singan ja aliyei oto den tini wala ga loy nel kidel ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mba suru ngasi kulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin ne surunge ayena ine dombur do kwa kigal ka duldin go yalan go gerdi mu indala ko ba no jangi tin en jami alam ba ayyori a delli nin kwen lo sina magola zan in kirinye ka kiyal dan wore ko akan kin magola lan illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirtingo aliyena si kan ne kirtin den anan si kan suru ma si se en gaye lom vigi si algi pia algi so nga jam mel fi de nuile alan kai surunga si dalling in sekel ki oto le sare le jato no vin de nuile al birnya kang nangal tulle kang nan riala ke balang iske ziki duo kering arrafia dalli ni ko na ma ko la lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kang asan kai surunga si in kai waragal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan imbam si bam dig ja lom vinde ngering alan seje ke my dig na in al pienes ki kan suru ngazi kau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kela lami ba wala sa al ngi ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba nga dogay julul ba ki ken otanga idi ne duwa mi ona te na jeldu do ti uto su nga gen liya ingari na mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaimo baga ki kelma yal welalang alang ones ulu abun nas ulingi aba di kelma ya kwa bane si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawli ne si intine al dona za ma tu ba hadu inda lan jibu tusu jawli an ningi jwa jiki di sura lan jari ta ganja ri be di ne kelma ka ve an kelma khalas yestina na hadu illo si na modo ko lan in kwa alan ko kul in wore kulin den dari ne no bal badal in ki kan ine atus kele kan ne sin bele kam la ayi duo al yo wore duo in ta la de le stil min din to ba de nja ayi duo alan daran ye den nafsale in kwa lan ka duin duin duin to ba de nga na lan wonas kwa kir nga si wa na kwa kir nga ne sker nga si an ni alan ki dai bulin kai ma bon le zaman ni le si kawe kikien resa kikien bajang kikien dey mugon kikien uto kini nyetti ni gwen asan kikangi ala duones ben ba jafor duen jamal al forawe jang no kikona jang wala sin jalum balan jirsingo dendikle awle nanin jenne ki wulunga kwa ngi isle gal nang nang nangal jidi suru dia nyamba yana si kinemo ko jeya ga sunga niki kanna dele ngang e tiriri ka wala gal nas kimiling na ko to engalang den den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam al nim ba den na al singa gi na se gayi ne se ko ma na do den e setin ko kuro mo kayi na do na kagiri
1: e to le ke boraya e to le aso e so e bat ke boraya aso e ke boraya ke boraya sunga